0: Kim tawali chik de ya walin ki sibiri ki iska FM de ulima gya ngambu gya iska FM iwi tang gya tang tam gya gya ngam yami ngari vertin moyon. Ferkisang kumisi kang hi a gya kham kham ko sung uan makua chul ek gani kuna ki gani data gya gya chul galan kain khalman ngam ti a chik de gya ngam ka gani kunan. Komisi gya ngam hi a da gya chikang hi a chik de gya deo kuya media gya chuchirin aya kunan. Kang higia kamsung ke viko makan kagani kuna kulati kang higgi chuki wanan. Atakao yang gya wasai mama bolo agi ke kuya gani kuna gwante ke chikang aga chuk kamsung wan. Kang higia ngung ya tege chinji aga chuan kang higgi gya chuki kunisa uwa gani kuna kwa amaku giga kamsung wan. Viko makan gya wa gizi ayi. Viko ma chong hana kao hong. Kang hi gyang ya te ke 40 kula yang hi chik de ge chu wana uas tel sel yang aya gani kunan INC kang sing agya kham sing de ke viking aya chong ta yang ke kang hi chik de ge chu kung ti kang hi gya wa u fi ka ayi gani kunan mugu de ge ga chu gala wa yi gani da tang hi chik de gya tu kung hangula ka gani kunan kham sing aga ngau chi kang hi ikka chik de ge chu ke un ang ngau chik ang ge gang hi kola si aga da tam ke chik de Ofika atini gya kham kham ko so chan da gya ngun ya tege wala aya chwa yi chig de gya da chuki hana uwa gani kuna kwa ka te ka ang he kola si aga kham ki chig de ka ang he sing atini gya kham sung u chig ang aga ngay ngan ya kengkuin aga chon ngay gya ngun ya tege plani chig de gya da kula ya ahi gya tu kham sung ka diwi ka gya chon ngay chig ang aga gani kuna kasi yi de gya chok gala uwa yi gani data Please kang hi agya khamsung wa agyang ayi hufu atak au yang ki giga khamsung un ulang eh ngang yang hi chik de gye chuk khavi komang aga gani kunan virus kan kang hi sing agya khamsung kan sing gya khamsung ta gim halma ngang kang kang hi yak chuk de gye o yak de gye un hufu ayi gani kunam gu gye hun sobe sa khamma gu un ula yang eh gani kunan kang hi yak chuk de gye kage pangan kan ngau si sing ate ni gya kham kham ge sung wa ula ya ang ay gani kunan please ang ay koi hana kau yang chik de gya wa alan de mate kang hi achik de gye ngung ya u te ke chigang aga chong ka chik de gye ra thon ngalu kham ku ya please ang ay gani kunak ki yin ki gye ga kham sung u ka gye ga kuin ngaw chik chwa ay gani kunak tin chik de gye ra ngge awan ikotini metro ay gani kunak agya kham kham ge sung u vikoma kang he chig de gi ong gani kuno kwa ka he vi ko ma panga ka hung ying de gi ong derben metro plisa ai gani kuna kang wa vi ko ma kang he chig de gi ya wa plisa ai gani kunan statu ai tumina ka yang chig de gi wa musa bele kang he ya khawit tamani chig de gi ong gani kuna nga ke metro ai plisa ai ka ka hung yu si a chig de gi da chuko ko ya media ke ti kang ka gani kunan ka he gya wa vi ko ma ka po si hung chig de gi ka chung wan kang he sing gi ko ya kham u proses yang he gya wa vi ko ma ka gani kunan tak ka ko ge first la kha yang ang ngau si kang sing a gya kham sung wa ngui yang kya yuni ai gani kuna onur su gu chig de gi ngo ko mi sala he gani kang he sing ya kham sung wa klakte ya 7 tak se chig de ge chuke hana wa ti kang ga gani khunan ka ngau shi ka he pele khawi tamni gya ok uya onur su kang achon ng gyang ng ya ge vi ko ma kaun chig de ge kang wa vi ko ma kang ke malich ng ka he gya wan firo onur tin 20 tak te sin dran ding ay malich ng sai sian ka ngau shi kang he te ni gya sung wa ti kang ga chon ng ya kang ko ya gyang ng ya te ge khalem ng kang se chig de ge te ge nya sa ka ge chigang ga gani khunat a te ni gya un ang ngawan ai fasin South Africa ge yinki ge kamsung ngolin aga ngun chinji wa ka he gya wa ga kin he aga gani kuna agya varski ta yang ya ta kin hale mang ka gan na wa kin he ki kali ko chig de gi ra thwa kan khamo khu ya kala cham ka n ka si gya kamsung wa gani kuna chig de gya wa us ka pu ves ka pu nor ka pu ko he ka chig de gi ngwa khali un guma aga kam kang histeni gya khamsung wa tigan aga gani kunang heteni chik de gira thwa kaun ka he kale ko chik de gya ng kan khale man ng ke gani kunang gya o free study khauten ko zul natal ay kunan ya ng hegi ng vi ko makang aga gani kunan elon cholani ya ng he khawit tamani gya ng ya te ke khamsung ki chigang aga gani kunak kale ko chik de gira thwa kan khamo khu ya bu aga gani chik gani kunan kang he ngiyaxhamsa kancikitika ngxakajonqana wamtsha ngxumyi ya sibiri ifashide ke mtsha wala diwi tsikdi giya wa akhiri xhamsa dira giya samtsha ngxum ki iska FM
1: tsametse sika siebe xamoko feifra menite nge kara go xka FM siki khoma na tsiki khona yo ka hambamba bori he e swere matra ti Thompson Noren koroku komishi he ngwe de to ka kuji aja khana o tru he go daraka koroku gite se tse de na ti ja o ikungazi ga jam porunga hambe ta ananga de komishi he bori khunta centurion ki kai kwa ti kamsi ka ankara ti khana o tru he ja ho kara ja o ti be khana se sa ti ta ma hambe khan wo ti porunga am koroku jaso kan o ma sei ma ma bolo ma na ti a chu shi internet ti ki te he chu ku ji te chin ja sa ne kwe ta hu no a ge ji cha jao ka ti cham ji ka ma yo se thom re a ho ji ti o ta ma na khana se sa ti no ham be khana o chu shu kan borong ga am khana wo ti ve a en chi e vi ke shu nyam o si ku ye ti khana o ku is khan gar na ti si ki a ja khana ki kiri a te ti a khu wet pen kara ja wo ti we wo fi ka khana o hem na kwa na ka khan khu na a yo ka khana gar kara ti ve ku ro ku ki te ta khan kya te na a cham si o wa kham no wo fi ka he na ti cham a khana yere khara ti eno atsam ya kunje khati jao ka yai yo khana o ka hambe ke ye tibe khana tsebu ko khore gwetam polisha a khana o mkhoni pa o mam poronga se sa jao khana o ka general mayor Firoz Khan ma a o khatim kan ma go khama akai kai tati SRPD e ma go tswing kra hi polisha a ti nga siki amqiti no iti kai tai ka ku ama sieti ve no ama cho khutim polisha ka ku ma te atlanta ma te ma te khana ama cho khati khana o veta siti khana disciplina a tai ka se ki yo polisha si ya no ete kweni metru ang khana te ti khana e u sha tsuna a derban so metru polisi gi ti na jao ana cho ka ta te cho ka itena am statue mandat o musambele ma ta hono polisha metro polisha de o ante bori khunta tai kwati no aki tai ku siki ku isane ti aja jao akto ka ti ti ta no khuri ati hango jao khina ka ka ti cham sika polisha kim to ka ku dia perena ti boronga si sesa hi yuning lem kini 7 ta ko boronga ji no yao hika perenati belenga ti asisa ha si ku mu anati ke afiru nartin tuandak deshen de ku suri firu nartin tuandak deshen ran de ku de shiri a kuna kwa hi tuma a no aja am khoma go jaw hana ka katam bele a ka ti khana aja kiye ti be ngborong di chaka ka a no khana se khara khati mborong ga e go khwe kai kai tam Boris o khari we South Africa si o goro o jao au kuna nga te aja bara an da jingwe ku kona khate tuo gwe ta khono aba gwe nu a ma khoma gwe ta ngisi ka nyama ho ko no veskapu no us no north kaputa nyama ko wo gwe bara anu a anu aba ata ta khono nyama ko u ma tam kwa ani jamja aba ma no baramanu ama de te tshonshana go kungwe gwe fresh statiki gauteng se ke ta khono KwaZulu Natal ka tam o kwe am brewa gro o jao de ke jao ke a to kelo chilwane na te sam siem khumbi mte ma tsantse go gwe ama tsantse go she khomo gwe si ane kya kya rem ja tam ate ya ha sibe iri bori e khiri ngi kubore te khabana khakke ke gutsame akh iri kamnu xka fm kim

0: kemcha wala ke chik de ya walim ke akhiri ke iska FM tolu magia ambugin ge wa iska FM ayu tang ya tang kemiga gen hum yami arevertin moyon a nc kang he yi agia khamsa u tisang ka ngawshi ke firkisan komisi agani kunas mugu gen khamsa u technisan akan ulan kan gen ko kunisa kan hin kalman ngun onir sugu stene gya un an ngawa kan ngam ko gen kham kham ko sa un kan hit gya gya wa ikani data hin ko gya tu e khala yin e ke ofika ay gani kunan ki kan yi gya to kham sun oi ki hangulan daga chongan ain sin ko hana kan chig gya wa klingu pengu kan he agyang ya ta ki la ya ya gani kuna ga sin ya kham sa ti ko la sin aga da tam kan ga chi ge ton ngoi tum kham ko wan chigang aga chong gani khunan stel sel kan sin agya kham sa de gyang ya ta ki khalam ngun kan sin agya ya wa ti o chigang chig ge ngoi condition chig ge ta kula gani kuna ga sin gyang ba sin o fi ka gani kuna ge te ko ya ni si ayi fikoma chong ting ya wa kang hosi kang higia khamsung wa fikoma kang ka gani khunan komisi te ni gyang ya ta ki ngui aya cha chong kang he chigan chig de gi ngke nga kang e ke gani khuno kang ke siwa ki a khestes ka chig de gi dang ho komisalan policy aga datam chig de gi ta ki wa kan e ke a khen tuen dak ki a khestes ka higia wa kandidata hm e gi ga chug galan hangulan aga gani kunan 546 ayi tikwa ka isin agya kamsung a politika sorry politika partai ayi siwa 120 yi ngchik de gi chu ng hangulan aga gani kunan ka ngchik de gi akunsa fir ke november aya chon yi chik de gi ta ya un angwa hangulan kau ya gan ki kan ya khamsu ga ngi hangulan ka gan ku na partai ai dri honor ten 520 chig de gi ta gen ka chang ai ka kau ya chig de gi ya wa ferkisan komisi ai wa masutu ba ya kan he ya agyan ya wa kunan ka ngawshi ke gan ku na ko anke suchiren ai kunan chig de gi ta ge ku ya ofika tenegi ya ku ya halman ngan ta ki kandidat ai 2 de sendri honor tin ying hetig de gi kama politika partai ai 5 and 4 tag kang hisin agya kamsang tigig de gi de kochong hangulan ka gani kunan South Africa ki ying gi ka kamsang ngulin ka ngunchin ji wa gya varski wa halman ngan ta gi ga ngawa ki heke kaliko kalakam kan chig de gi de thol kalik khama khoy o ngulin ka gani kunan gani kunan ka chig de gi ya kalik gya wa veskapu uskapu ki norkapu ya kunan yitene gya khamsen tege gumang aga kam ka he ka chig gi ngwa ka o khama khoin ka he ka gya ka kha he kaliko tene gya ngwa wa ka chong ke gani kuno chig gi o free study khauten ko zul natal a kuna ka gi ta ya khalin tege lo cholani yang he gya wa vi ko makang ka ta ka o gi tege ngwa ya kham ko wa chigang aga gani kuna tege gani aga ngawshi ka he kaliko chig gi thot kan kham ko gya wa go aga gani chig gani kunan tam ai fasin fi is a ngawa ke ngole ka he gya wan Venezuela aga gani kuna gi ti ama ko gani kuna chig gi wan rakas ya kunan ke chiga hi gi chop banga kaitwan kama ko gan aga chon chig de gi akal kham ko u ngai aga gani kunan kang he igi a khamsan kris warit ya ng he gi a wa america ai minister ang gi ga tumina ngai chig de gi de ng ya wa kang kama ko gan aga chon chig de gi a wa malit ng kang he gi a lar dollar aya malit ng sei sia kang he gi a khamsan wa pil khang ki gani kunan ko ang kang he seteni gi ang kama tege ga chig de gi a tin chig de vi ko ma ga chimbu ke chig khwan ai khisi ki gani kunan ko kan ngawshi kang he gi a khamsan wa chig ang gani kunan yi gi a khamsan tege fi is a chig de gi a tumina wa gani kunan ko ang ke ngai kang he khawtum si gi a khamsan wa ngol gang gi a Venezuela ka kunan ka hite ni gi ang kama tege America ai ngol ngun tumina ka chig de gi a ngun kha khama khoi chiga kama khoi ang gani kunan gi a kha tege ka chwa chig de gi a wa ngol chaga ka gani kunan ke gani kunan ko sigi gi kang ma ngai aga 17 sing de gi ta ya hanan America ke gani kunan ko kama khoi ka gi a khamsan tege ka chig de gi la thokho sa khama khoi ke privat sector ya kuna kwa higia wabisa kati chu tuminan ke vilan jela ya ngole kunan ka chigde gya tin chigde chinji aga ngawshi ki ngole ka aga gani kuna ngawke viko maka chigde gya ngay kwa ansiki gya ka ngma kwa mcha ngumi ya akhiri ngay fasiri ka mcha wala diwi chigde gya wa tiniri kwa mcha dira gya sa mcha ngumi ki SK FM.
1: Kamek sika ah ire amoko faifha meniteng jekarahwa exka FM ki bori he e sore matrati Thompson Norem a nsie he garati kuroku ketremato kumisie e aja tsumburunga jiteti no aja ena kaisesa kumu kona sika hankwena o tsunna tsunji a hana we urku yo kaha kankarahau tivem a nsie kuyemati kwe a ma hlengi bengu nga ti ajamborong hae han ki te sene ti cham khai hi ngu teng ye sa hi ti cham han khuna u unji hana kana ti cham se ka chu ti ve kha si shwe ti khona nu ngo khuri o he a chu si tau tau tau he unji khai ha ji a hana kya bana hwa ta tau ti ve hana a wo fie ka he kai ku ye ti bori khun ta han kai ko ti cham si ka no a kra ti ha bana hana dango a kha go ve isikwende cwene acawuku cha kaita kumishi encati khwena ucwene shiteki ku daraka he khana tkhorena hu yucam dingwe atete tahunu yako sieve agustes kinyam sane tim no ehe khahi datome yako ngeti akhantunda agustes sikim nsieve 113 registrier na khwain di garakwa ra khwain politike partiji oka 546 ko kuje khaji te ogu ni kuroku si 4 November ki hisa na gwezi ki no ei kuroku he 315 ko politike parte ji te orohim ete tei koma kuroku kumusi ki moshutu mwepya nama bori kwente wa centurion ki khana kai kwa ting kamsika ako ji ama ankara tim kuroku ketirma kwe wofika ta tom krakti ti chakam kuna nga ti tuye deishan 300 ti ko khna ta khunu 54 ta politike parte ji a khana o ta hurti chwen ji a ana we o tv sit africa ji o goro ombere wan aung kuna nga ti aja tsewusha tsewusha ne nga nanga bara atuwe gwe an tsaba gwe ni a makhoma go hata ntse sika nyamo ha ko goro om khwana sane ti kona sikam West Kapu, West Kapu, North Kapu, ei nyama kutako, bara an anu tawa a ya ogwe, no uzika nyama kutam kwa ane gyamja te chonshana kukungwe, tawa gwe, bara gwe, nu teng an gwe ha, e freshta tiki, hautenki, kati kwa zulu natarji okam. O te yukwe an, bre wasi khana osiki, to kelo, chile wane nga te, siya mkumbi ma, an tawa gwe, tahon am te makoma gwe ha, am siya ane kya kyarim jam. Borish ukhari uem fia is a america ta hono venezuela ngo heta aja tsu de doko doko tin karakasi ta han kiyeti nga sikita ku saina tin a doko he aja tsu maska peji una ngo uli de jao aja wo ku ji ngo te ko aki jao gwe america's de minister uli jao de chris wright Mga ting doku he aja milyarde dolar ko di shiri agi kwa gwe ta kunu tia di jawo pere yu kwe na te jawo gwe. Nituna kwere mwote na ngate a doku he aja hawana Amerika siki tsewu di kom akate nu. An tia di Venezuela ki wili kong oiku nga Amerika manda gwe na akwa na zika Amerika an komo eyi gwe angonshi kim. Ndoku he tin obe ei doku tin sing tamo sha fie is a ki 17 gaji uli kong oi ko ji khara he asin am ki ngi kwa doku he doku jing ji mo ite ka a aja khawo gwe shebing group na Venezuela e ta ko ana o uli jao ji ki aja kwa de kwen a kha gwe tam ate ya ha akhri buri khri ngi tsubore te khabana khakke gwe tam a tin ire kam no xka fm kim

kaba ke sai qhunqu ke qwa ke thi ncawu thika la ngising sing adaba xa awudang mane kwa qwa ngxhenke ke midaba kwe kawuta de beqhisi gxi gxaba klasi nqu ige ngqhwa klasi nqu ndaqhwa lo ngisathi ige sing aqha oqa klasi nqu ke se klasi tinqinqu ya qhwa klasi yana xa nqu taka adaba wa xhama a awachinqa adaba ke thi tiya na he achinqa adaba tsuma adaba dwita hwa a Ami dawa kwe gul, ami dawa kwe za, kuma dawa za a, kuma dawa gul nga wa a. Da hongi sinti, da ki ngheti. Ngheti ke he kahan ake sin kawa, ngheti ke kahan ake sa kawa. Kawa se ke hongi ke kwa ke adawa ki ting, he a ngwa ngwa kongwa na. A kongwa kwa ke adawa, kwe ngwa ngwa nza, he a ngwa ngwa, kuma adawa za a. Fuor a da ngwa adawa za a. Kawa se ti kongwa ke kwa ke ti ngwa hongsin, Kawa kotun ama anga hunsin, kaka awa ama teke chi tenko chi kwanke kwami. Na mhunda ke kringa wa dewa ki chi. Tiga la ke kringa wa dewa na tungu dwita uwa nga kaka. Ta kawa anga kwa chi kongu ya hino unga wa kunga kwa teke. Agwe chi kongu ki nga chana ta ki nga. Tika adewa si kono ta atawa kwa. Atane na sin kwa chi kwa la teke chi kona stege kong kawa. Ta kwe tige ka hang ake o. Tige ka hang ake nga. Kang chi kona gudwita kaa. Tam o hunsi mani chwa yo ya kaka kona wa. Kawe nga chwa nga wa ki mtewe. Msi mtewe yunga mtewe. Dewe kasi kwe gawa klasi. Chi kwa ki wa siwi taliki hong dewe. Chai ki gomenga kwa skola kuna. Chi kwa yi en dwe kan ke. Yele nga yang dwe ke. Chi kwa ki diwi ga kliniki e kuna. Ta ke gala. Forum sengke kuna. Tige sen tige dewe ke gomita kwa. Kale nga asin a dawa ke kuna. Dewe manir olifan tota ke kwe ga dewe ke skola kuna. Kale nga dewa cha chola te amde. Mika ta ke finga yo frota ngho da yo manir amoni ke komita ma ke kazi. Kongo ke sen a dawa dewa kwa a. Da ka kwa dawa da dawa kuna nga. A dawa kong da dawa kwa ke zi ka ke wang oka manir ke kwe zi ya. Da dewe kisi zi gawa klasi ngu. Ige hong ke prefeti ke koi ta ke ngui. Ta chwat ewa skola kuna. Ya za prefeti na ta kwanta ke yi basen ase ka prefeti na ta prefeti na ki dewe se kwa yi. Ta akanti kike yi. Van a dewe desen ka krim dewe. Ta kam dewe gya kongana. He ti kongwa gwa he adzaya. Ta kawa akwa kri adawa. He kongwa gwa adawa. Adawa kwa kwe. Nge adawa hunga wawa. Mi yo ka tika mdewa saka. Ka tika mbawa saka. Ma ya nea uha mi. Dawa la he aki okwea dawa la he ngayi. Hege akwitu wa tika. Kawa tika ngayi ke guwa tota. Tinta tota. Atoy folo fa kwa tika ngayi. Ka konga ka kamba samte sa. Ka ke atake gumi. Ta la ke tri adawa. Adawa za tika ngayi ta gona ngwa tika ngayi. Kale ngayi. Ma toa a kawa tan kala ngui dewe gake o kawa gere ka kuna raka se gaya tala yi. A ma khalim deba pom de dem de ta cha wana a. A ma kom batam bata cha wana a. Van a dawa ngui. Teke ina kha tike a ki kwa a. A ngui ki tse koko goli. Dawa he sa guya kanya tsing. Dawa na ngui teke kawa mpa sam dewa sa tika ang sa kuya mi. Teke wa tika ngui ke guwa ya kanya tsing. Dao fa ko ti thona te kha no mi ma ha to dui ka chi kana kha no mi ma wa ma kha ka u no mi ma to dui ka chi ya kong da da na sa gu he ha ki bia kon plain cho a ki ti khia nga da nga ti ka ho ke kon a ki ka nga u en kon do pu pu to pu ka ngi de cha ka wa khwe ki chi nam sa da ke mtsala mte be mlongi sam te ve nga se hwa kai he a ta ni ni tswa ya wa kha longi sa da ba da nga class mo longi sa Adawa nga klasi mungu longi sa. Kaya, Tawofu nkali nga gwa nga kam a, ta nga kwa da ta da ufa skola, ta ka adawa wuna chipangi nga panga kaya gu kha atwa. Ta adawa muni dwi ta singa, ta yunga ya, Ta kawa ka titi ke, de awa agri ahi ke, min a, dawa amde, aki nati usisi. Dewe gisa kula, juge tala, Take uwa skola. Tawa gagaiga. Achi gagaiga chisika la. Tajuke ya prefeti di ngayi. Take kala. Tie kwa ju take mtima manwe da kha skola. Kwawe ma jay nga tu. Amde ya nati usese. Mi amde gea ti usese. Mtima manwe da kha skola.
a le ka sa tike he debe a kon a. Ti ma hanu da ka skola degi ka ti u se se. Debe na kake ke ka ito skola. Gen kake I kula. Kake gen ke ka u kon a. Debe na ke ngan tika na. Na msa da ke mlongi sa mdewe he mdewe ngayi. Mti ma mti mdewe kwa klasi ngun. Ka mke kwa mdewe mdewe ua skola ke amkwa mdewe. Mdewe ulongi sa. Ndiwe longi saka itu komsi. Ndiwe longi saka ite. Ndiwe longi saka mhm. Ndiwe longi saka mhaminskap. Ndiwe longi saka mnole. Takake ya mdiwe longi saka titi kaw. Kawa asa adawa kuna ki ngachihe akisai chika mwiti kwa kwe adawa. Nga kwa kwe. Watike kama kwa kwe ki wola ee.

0: Kamt met al is in katam dus in story na o khawolokis het ge 3 bereming bereng ay 3 katam met na wa mi pungama peter da jusin bringe sing ge wo jage vor da musin ntima ya komi ge ngi ge yasnga foto atong ngi kamt peter ta ngam ko ge studio ngi teme ko ngi ngam agi kamt peter kamane wa amajala
1: moro tngla igwe moro mi talsen khwa khwa sa jiti dia
0: kan tsoma ka wa tsige wa kam ke ma diwe sing a ma sin da mona kana khung ti khwa ge ga kana ti pangi o tsige ya khnga ti tsi mong a twa ng ta ke prengi a twa ng kwa sing khang a ka ma ni khnga he tsige papa bire a ka ni khuna ke ya ma ni nga ta ma ni khnga
1: thongla igwe kwa ma sing a bire ka ide
0: ma jwe ka mo kam tsoma kana ti ka sing a prengi a apunan hegi ke wa mam bir ta mko lasti character gi ngam ko wa baba bir ikawi ko bir go ma bir de hegi gi bir ai dawa mi dal sin kawi jala mko nga sis mun jung ta te ka ya ka ke wa bir ai dri galama galama gi gi ya bir ai dri ki gi ya it o kum kama ku ka ngi gi ya ngi ko ra gi ya papa bir ta gi gi ya ide baba bir kam nul ko mun mama bir kyaw aike on baiti umkan wa papa ehin ngam kalun aikau take dawo mi sa ni taka ko kam da ti de ngwe ngam ka dawa bere ma ko de tude tukita ka ke ka ti de mun ke tigbe ake ba khawlo kis e ta man nga de tigbe ya bere drinking e koko ti ta ko ko ntsa ta muni uti de gawa ka gashin ta fala ta fala ta tsi garu dri kudo dri kum a dri on beti garu ta dri tsige hi mama bi ta koka khawa lokis ke wati khitre ke ta tsaba ko gun na ke aisa mama bi ta ngau ngau ta khali na ke sin ke garu a i to kwi kama kwi ya de khali ngo di wit isa ke a i to de kaka ta ce wona garo mun mu ke dawawi yakin ne hin jala makam in kawo luisi ke hisin da ke sin talun edri da ke sin talun a yawan gawi da ke sin talun mako ya dawawi in talo talo boma yake wa mama biyarwi da ke sin talo ta yi kisi in awunwa da ke di dan kam kwe da ke in talun kwapasimi da ke wayi mako mu da ke ni kwapasimi da yi wa dawawi in kwapasimi da ke ci gan tuma flor o machole
1: yo tonga igwe ya khawa lukis mastan khwe chole tamada qama ke ya wale san ala queen
0: ya khawa lukis gere geng ba ke sing flor mane ki kwa ba ki besle de mugu tram trapo ka ke sing gani kunen de gani kunen de na kamara ng ke bidi padri ya ke sing bidi a ya ke sing bidi mako ya ke sing tangesi ke ge pasia il kolo bete kamako e shogo la ki ka tutio ta kamako ka ki chogo na ki ka ta machi a tun ti ya ka kamako a chwa bete ka ngi geya ya chugo ta kan ka ngisin he bere dri ya chugo o singa gichi ba ba bere singa kalu singa guto ta ni ti khongo pere ka ba chung ga ta ki khalim ta sing bere ma ko gisin de sa ta bang ta ki ni ti twa ti tsa ko ti gem to mi tama ka gun munna gun mona mun kam semi kaluti em kama kwi ka ngau di wishin ga wishin chalo ta ke sing mi chalo ki sa kwi ti tun mu gin ga mi chalo ta biere de nga ge sing a chalo la ke ni ha chi tun mi wish ki kun tan ge si
1: yo tun ta igwe ka kula tam ta ka khan ha ge kula ta ta ngo ta la ha wa lu ki si
0: aha ti kon ni ti tun mu di ge ti ga won ta ge mi chalo o ge wu zal mi chalo wa ti ga ngau di gin dawa ina da ke tucha chalo ka ge sin ya ge sin chalo ka uni ci ge sa akwa kwi ya na tan ki chara ki tin da ge sin chalo kum cha ki sa kwi ta ngai ge ga cha ki chala he chwa de tin ba sin mi chalo ki sa kwi i kum sin e bere dre ki in ke tu ga kamare wa ta fal din i ma tu na chalo e kum sin i ge wa han ka si ko ya kama chi sin ta me ko na kun ni ke kholi trapis ke gaba tun ke wa gani gasi ka gau ne atcha wangi ya shin gani ya shin ta da kangasi kadi makar. Ya ko an dawa daga chauta ge masin daga wati tunu ge gun. Da dawa de ya ko an daga masin ti kwati tun kwati ge ge chwa bidya un. Baba be kami ge dani kuna. Ya tu kama che ge san zaki dani kuna daga chwa ndi sa bata ge ndi mba. Kung sa mi dani kuna chising juma e. Ya ba ya de ge daga ge oh ndi sing. Nti mo kuna sa daba dani kuna. Ike kung. Ike kung kama che ge sing. Kai ke sun kawalo ki tuwa da wa biti da tuwa tsa da ba ki an ki kuma ta ke tunsa ci tuwa an ki amma tuwa tsa biyar na yin ka baba biyar ki kici bi tum da ki kisa da wa an sa ma kwe kawalo ki ga yo kwe ki sun biyar driki in da dan ki ali da ki kan ta yi gumi gi ki gumi da biti ne gumi u da min tuwa trapu ni gi ya kamar ya kuma isi wa ke gumi gi de gumi un kwenci in gumi ka u tasi u tokwa wone da ke gumi da ke gumi da ke gumi da biyar ki kais a kwetu ya an chuntuwa dambo dambo jutu ku ya a da jotum tun kai kwa tsina biyar ki kuma khabalo ki e ko da gumi da abatu nwa ba a da ma khabalo ki kwe ki sa da ke gumi u ka te we kama tsu ke ka baga ka an ge ha ga una kwasa ke yunga ci tsotsa sin tsaba ya o tsotsa ku ya
1: yo tsonta manchmal da ge khaw lukis wala ik mit tsaya tsoy khonga le khma kula
0: ya ku ge khangu de sa aku chi shmu da kam ko sa masun e chi de ka chi de fan ko su a sang a masu an

0: amalaka masu in kam dan ko isa kuma in kan ke in ko program ke over din aiwa dan ko sina tele kam de in ko kama ko ida in ko an aya ko kam nan ku dio uno ke ke ga tem dio sin ko radio stasi he has artist mugisin ye ma lungisa ale worda he ti gisin ma wuzila ci sumu mu ko lungisa e to dusila ka dim de uno ko in ko program over din program kam nan
1: e to dusila mi ta san dem nan ga siga ma tsai

0: Ki mja wale chik di ya waling ki tini rige Eska FM tole magia am bungi gawa Eska FM Iwi tangi atang kami kage ngam ya ming arevertin moyon Agyeng ay hufu yang chik di gawa ikor leni ay metro plisa wan Ya singki chiko kavi kwa mga gani kuna jules mako nazi Ki chik di ki lak o faifi gen yi gigi kam ki pangang ulan Alek tam gigi gya prakman ayah hufu ganang ki usran tasing agya subisan ngayu gen ulan La si chik di gye chui wana ngay gya chik tuan ang ngong kong Ngawe vitang a chung awa kama kwen Kamsun aga ngaw si ka ahi gya ua Bisa khay ti ka o yang chik di gye mongke kaya Tuwarasin tuin tuin akki ngwa ngkya aparal Emmanuel Basins ka ahi sang agya kam kam iso utlaigang aga gani kunan Mako nazi gya ok uya ngkalima nga ka ahi gya mongke ngong Hofu ayi ga ngong ka sing di gye chuk gwa ahi gya gya amakan deyan Kamsung agan ngawsi ka ang higya ung ang ngawakan aiki fusimusi kat maklalan kin kula yang higya mungge pangay aiki gani kuna kwa n. Pafde aga kano yung stenig di gye chuki kamsung ua gani kuna kwa hindi gye chuki ngayi chuki hindi gye gye amakan deya. Ferkisang kumisi halima ngang agya ngang hiyata ki kandidata aiti wa desendri honor ti. Yung chik di gye chuki kama politika parte aiti atia. 5 in 4 tak kalman ngang kaan singgiya kamsin da kisig da gida chuk o suya yi ki hangula aga gani kunan masutu ya kaan ya kankuyi aga ngaw si ya gyan ya uwa chigang aga gani kunan gichik chuan hi si chik da gida chuk uwa gani kunan kwaan kaan singgi chua chuki panga vikoma kaan hi kam yang gya kola si aga wan freda ya gain ki aga gani kunan chik da gida ngungi kawan Ofieka kan hi agya kamsung uwa chigan ki kola si aga lay si yin gya uwa ku ngang aga gani kuna 16 ki September yi chik di gi chongwa nga ya ngoli ngan. Kan ngaw si ka 16 gya kamsung uwa ngalima ngang ka ang si gya sing uwa veta aga gani kuna ka sing gya tu hong kaw si chik di gi hong ngang kan si gya kama viko maka aga chongwa Tumina ka hong yin ki giga kamsung u di aga gani kunan ki viko maka chik di gi hong ten ruta district municipality di aya kuna ka hiya giya kam tom kui ka ang halima ngang ka ang hi giya kamsung da ki kaliko aga ngaw ka ang giya thwa kang tom kui ngawa ki gan ka hi kalak tom chik di gi hong kali gani kuna ka giya wa veska pu aya kunan Harald Otto ka ang hiya giya oku ya bunga ka ang halima ngang giya varski da ki Kamsung aga ngawsi kan chik di gya wag gagan aga chuan ngang ka chik di gya da thwa kang kamakoy ka aga kholi thwa ngalo ta samagu gya agi hong kamsung u pati ngang aga gani kunang dambu ngawan ya tene gya da ngungok u ya gani kunang da kum hong aya gani kunan ka aga chik di gya thwa kang kamakoyin divi ka chuk kamsung u stari ka aga kunasing agi ya kamsung u a mayi ki yuni aya gani kunang ka ang he gu chik di gya chuk aga kamakoy ka aga kaisin Divika giga cho jala upati ayak chwaan ki gani kunan chik di gya wa baring por ayak gani kunan ki kaw ayak cha chwaan ka chik di gya ta git ini. Chang mham ay fasin. Chik chwaan ay tuintak tesin di ay chung ngang ki nupol ki gani kunan chik di gya wa. Hamalia ayak habit kunan ka ang sang agya kamsung yi chung ngang ka ahi gu aga ngaw chik di gya ngugo kawa kama kwen na wge chik chwaate ni chik di gya chuk kawa ka chwaan. Chik tuan ay kisim halima nga sing gira kone ni wana kam ay tini chuan ngang ka ang hee ti ka ang chik di gyan hongke kuni sa uwa kharin sang gira tam kama kwa china ay gani kunan. Yi ng hee gya uwa viko man aga tumina ka ang gyan ngang ay ating halima ngang ka ang sing agya kam sa u siwa desin 500 ting aga chuan ngang ka ang chik di gya chuki ka uwa gani kuna kwa ng ka ngaw si sti ni gya ng ay ating kli tau aga kunda chik di gya da kuwa desin 204 ka hee ka gya ki chawan. Chik chwa ay fir daisin tiwa honor ting halima nga sti ni gida kwenye ni wanan. Mwole ngang at tumina kao hing gya wa nupol ay kuna gya ngang hiya teki chik chwa ngang chwa ngin sing aki tinig gya felakit aga gani kuna kwa ang hi ag di gya yang ng hi sing ati ni gya kamsa u ti kang aga chwa ngon. Uwam chang mwom yi ang hiya tiniri ay fasi da kamcha wala. Diwi chik di gya wa tol firi kamcha diri gya sam chang mwom ki iska FM.
1: Kami tersika tine kamu ku faifha menitin jakarahwa ekska FM ki bori he e surema trati Thompson Norem. Nim chuo khuhim kunipang o ma ikurleni si o metru polisi si o ka Julius Mukwanazi. tahunu faith ko kana hamte amboronga kaite na ncinci esika khabana kha brak pan side landrosh of ok eki usrandiki ya perenu kai kai gwe na seko ewo khwe kwedi un a tahunu a ka haveta dingyai am no ncimboronga jikumuti o he shewuha koma Emmanuel Mbenze me kurishi 2020 April ngwemki no mkwanazi kai hofu kia perena he no aki ama khoi ku kia mwinha kumburonga he o veta ha blow kaj ama karahi vusmuzi keti matala mheutu iki jau kaitam tahunu nge faifu ka brife khabana khatarati ama khoi ku jiri kaita amburonga jikwana kim Kuroku a kunka kumishi he kuchawuka a ka tinglek ayani tweet deishen 300 ko kwe a go kuroku gitete tete a khana akhuru ti ta khunu 54 ta ko politike parti ji ta makhano khana kwe karati kuroku sikite go betam furshetre ma moshutu mwepya manga ti khana Mumuti ankwena go kwena utwenji kha uiteti tshusi kana kankarati vem ikamsi khan kharahi waha no ana ankwena utwenji tingorna kana ti Frida khayangye khuno akha ka hien wofie ka he 16 September ki anka gwe ngwe akayo ha ku ngcesi ka khana lesha ku muti utwenji shi yetinji veta siti khona kha ke mutetu jikwa ti reta ta khuno khana anka gwe makona kana kha u ti retam Ten route district municipality ane jam manda kun aunkuna akiri bungana gitetan kawakun avasi hota aka aunt and tosha komo gwenu baratosha tuwa gwen em kanyamahoko veskapush oka ta bori na huitam. O akiri tetan kawakuna oka herald otto ma quena ayangutina anka te dao a baradisha tu egwe in a toshan. Mga te ha kom a kya wiwe a tamsika baratu te no ta hono kan a gu kwana ka a matia hoje a te gyamo gwe no tau shane te tamsika a ane gyamme mei no yuni ngwem ki ta tau sha baratu gu ta kwesha tu e ye te no jekoro ting hoje te chaka ka e te tamsi waha na he tau gu ta ko habana tau sha baratu gu a gwe Dao ma meyering sporti ta kiti ma tam kudi a guye guye ngu khana te ku ngom tam. Borishu o khari we, tuandak deishan de ko de ngu a Nepal ka Himalaya ane gyamja khabana kyare ka gu ngom itati. Ta tam si ka khom ka khusha tuwa gu te huri nati ngu ji kom komuti kwena a kumuti. Nek antia kwena waibiri khati tin ko di ngeshe nge khati. U a khonsa na gutako khom ke kana go khom a tu ka tyo te ko hore na ti tsamusa na pal ne china ta a kaple ni kum kim kire te ta no manda pun a u kuna nde ti kona nu siwa deshen 500 tingu a hambre kha hambre ti no tungu ji hin kun ain gu ka hambe chaka kai bere khatam o khu di ko khana nde ti no deshen 200 tin 4 Nakana anka te 4,200 ko kuna waibiri te gyao hink ee kham. Nepal unhe manda te na nga te ata kwa tinu nguwa ngomi te nu. Aja ati kiri a kyao hinshane gube kwa inga jik anu kwa jik nguwa anuka ngomi tam. Ata ya hati ni iribore ye khiri ye ngwe kubore te khabana kha kiki gu tamme 12 iri tamnu XKFM kim.

Ja, Angie, kaya kuji, tete, kaya kwa tete o program side by side ski, nuti kanto ni saka nguye tente kia inka wate ngkama to kwa te darana kare taya tete, tuwa taya tete, kaya kwa te mayo sakiri, nde kuri kuji, kawana kana saki ate be jina, kuya ik eti, ji guanam shure kuwa ik eti, guanam kei kwe a, maskis muwe ke tin jin de uta kausa no gotao te no klinike te we tin tu kha kha sikhaishin ta ko kausin tu kha khana be kokoro kha tsauni sa kha tsau sa balangar ke ngi khone go jinga kwana ka hitio te mu te u nge u khona kwen sikite tsauni sa kha kausin hitio te khasin ti kwen sikite kamate thung ji kwana ji kana khung ji kwana ji kana kaw ji kwana ji ka hi tu te a tak e kha te passionate et ka te thom shure shu e ye te twa ka te queens ki te ku shure ta ko te khuri khuri de kuri ku ji tama jao ti ya na ko tu jao on da o ji ba kuri kwa a jawa te kwa kha shu ku ni sa ka te mo a kho ni che ka kho ji te u program ki ni te te ta ka yo kwa te ti obet ndani ni kho ji ko ka ka ka ta to kwa te ta ya tu a te u program site by site to ka yo kwa to donor da kha es ki ti ne am te ko 5 kha ni te kwa ji nge ka ta kha te tu a ko ka yo kwa te kha te u program si khiri ko ti ne am te ko 35 minute kwa jenge kana twen kra e go xka fm data e tsetse tin kona ti tsate yana ti tswa darana tsa e e tsama di tsedi ki a tswiga tsamskana ga tswiga nga swa ga di damaka mburu damaka na do damaka ti ya go je ga te go te tsa sena go a ga tsetse kwa ga te o program e

Ome pate vi statiti a Francois Boisitsane Cema ko ankat en tsaka tsame tinek ama ko 6 and 5 tak minute ze yang ke rakwa nuk e si ka firi ga minute ze e ya kwa programme ga ko se se ko khirisa ya firi ka ama de kwa tio jurnal tami program di tek en ze me ko ti se ra do dar na ka sa en donar da ha tsa ke ti radio ze kwa nam kam 107 o ni ge fm ke ti ro khata tek tek tan an tsun se se kam no ka ko ze programme ti mo nge yam sna khata tsam ze ke ka ku ze ku mo to tsa ko du kwa na ti a kwa ne tsun san di ku ri ku ze ko a ta ti ku a se su ne nge ti mo ka tin te ya ro khata tsam ze ke nde ku ri ku ze mo ka sen ta ti tsua an tsue ko nge an ge ti kwa ki nde ku ri ku ze ti ya ya ti doka ti propire na ti business ti anyanza na ti mo zaro ai a kasin onka ziki zao onka ziki ndi kuri kuzi propire na ti kwa kwa si sune nge ya makwati hakam ziki tinsa sene ndi kuri kuzi mo tati ndi u tinsa sene khazi ya vati khazi ukuyi kunko ya tati ndi ya kuzi ti doka ti kwa yiku ziki ti anga kwa kwa ndi kuri kuzi hiyako an tati nge kwe tse kwe hakuyete kamzika kan tinsa sene hisi ntati kwa ukuyi nziki kwe tse kwe hakuyete kamzika miya te kuyi nki kwa utek kuyi nki kwa utek edati mika tinti mo gesondheid aan het demo toon sa kiri khande kurukuti yako anta ti kone hem en no gau gesondheid aan het toon sa kha raka ka kove of gau manu si o kove tan kwa si sune demo nga yams na kwati ha kamziki nito gau gesondheid aan het ke het sam khatse kra demo ko senta ti gesondheid aan tami ka het kams ka mia ti ve demo kano ke het kam zwanga di anenza mara tous na go trek amatseka dango ikungo te ta ti zwanga si demo ti ya kuzi ate ko makoting kwa khangye ke ya khaya makoqo sensu anza kha kha uchek amketemo nge ke hetsam qosen an khutsa nge a probire ke tsam ke temo an tsonsa tsekago makona ke ti u foneng zi ta khono so bo zi ta maqon kha muwa ko nta se sune temo ko temo e ko tsinza sna khota tsam zi ke kha mo ka ta ding so bo zi fer al frachten khurun de ta khon sa kho tsoni sa tsonsa kha a ta ti ko ne kha u khosondet an tsonsa kiri ko go zukunye ke tsonisa tsonsa ga tsasa kwa ga go gesondet ansa nta temo de kwa lande se sune ko tsinsa sna kwa tsams ka hiya komu ha o tsaka amanta e ka rango ga tlwa go tam ati ya tswanga se temo tsaka ma de kwi kara ko u fenya de kwa na ka temo ya o ko kona zikam se sune temo te ya ro kwa te ko ni sa tsono e tita mano tsutsu e te tam di tate ga kona e ki tlega ka teng ko nta e ka ga o tsaka ame kwa se sune ya ma tsams ke ga tlwa ya ba ritam atimia kwa ufune ngkozi kan khaw trek ama khazara tati kwa nye kan khaw trek ama temo kam tati ta kun sa tsoni sa khaza ka tati kwa na ufune ngkwa temo am tsoni sa kiri ke hem tsui kham ku nyisi ke to dinde ku ri kuzi kai ko khiri tsoni sa kha wa gongo ke hetsam kwa karanga e kha wota ti ku zi kha hi tati ziki kwa na ufune nga temo sa e kha ko trek am ke ta kun manu ki ta ma kha ko kham ti ya khuzi ting ek amzikinde kuri kuzi wo ko za onka ka kasin onka kam mara ufana ngate mongye trek am ka khatsuka de tsams ke am tsun sa kha akhawa go ke ho khawa ngo active wango ke insa te ku ta ting tam kwa si sune te mo nyama khwati ha tsamziki ta zi ting sinde kuri kuzi nyako mo kra ti ku tsinsa senze a zi te mo ngye kha tse kra tse kra ngye a tle te tsamziki tsinsa sen tsou kwe khau kuin ke temo ya kago fra al khau persoonlikheid an sa tama temo tsoun sa ya kago kone enu ke hetsam ai king ai kona nte ta khate ka go kona zitemo di no a kona zitama nke e khatsinja sa ya vari tan temo tsoun sa tse ka ati miya kwa nkwa si sune nyama nyama khwati ha tsamze ke ga mo ka rati u fona nga khau tsak am he e khome e khago kone u fona nga temo sa e khago u fona nga temo tsoun sa anke hunwe ga ke tsewa go da tsams ka tsebe ke tlongye ga u fona te tsams ka a go yo ka te go tswitswe ta qara go ga o manu skim ta ze tin zinte ku ku zinya ko an ka te khason dit an tama ko mu wa ko ngita kwa se sune nya mafati ha tsams ka tsewun sa te mo ko u sen ta tin ta ze tsai ku ze ke te tse tren te kom ta ti radio ner ten si ban o ni ge fm kin tsutsu ya tsama te mo ya afriek ama kwa ham no jurnal tamet program ngwe se ko yams na kwa hanu jurnal tamet program ham kitimo thia khuzite kai kwa kom sakra ham
na siri di anisa timu kai kuzi ti kai kuta ti program ngese ko nyam sna kwa ha toti si ya ko khiri sa hi 12 fire ama de kwa kham ni kai kuzi ki temu te nya ko an ta ti ngwe pe vie ke fer al sa sa kwa kuzi temu ha u ka es ka ta ko na kana o series a otin ni es ka ku e ku na kana o series timu wo gon u kwa na kana o series ya wo ku kwa kham temu te u series ngo nta kwa si suna ha temu te ku tsana kwa ta kamziki qewa zawo ke hex amtsunisa tsunisa kiri ta khunu fera a nguta temu kwe kwe na series kwe kwe na wote kamziki hiti yote zawo karamati kwe te vente kya bana mati kwe tem temu ta tinde khuzinula ha senta fera a kwe kwe na ki ta khunu ta ku khona ke nde khuzitemu no da ha senta a series ti wote zitseka kona ki te zawo ka ta ti kona tsutsamza ka temu sere khuzi kwe kwe na ta kuna wote tsamza ki te nqabe kona zika zawo ka sa ya va ku nqabe kona ki te zawo ka re tsamza ka kiri ma ti kam ka te ti kam ka te ta ku ro khwan khwe na ta kun ku re khwan khwe na tswa na ha ti kam ka ku nqabe kona ki hiti yo a sere ti wote tsamza ka tseka kona ki te zawo kam na ku temu nde khuzinu da ha senta fra al ta ku khwe na ta no kwana no kwe kwe na ta asasa kia wazi temu kwa kwa ha kwa ham ta ti ya kuzi temu te kwa kuta ti proha mengwe se kwa ya msina kwa ta ham no temu kano ohiste singwe ma ti ya kuzi te kwa kwa ankara ti kwa kuzi mgwe ma ta temu te anati tamante anati te ya kukuri otkams ka temu te u aninza te kasna kwa ha anati di inan derta soktuwa bera temu tesna ting ehem over International Overdose Awareness Day temu ang is katisna tim kai kuzi temu ngo tara ko anak aiki kurik amna rakati temu kiri zitinzi kuwa tim no te ansi is kanga unanga on international karate ko mate kwa ngwa hisna ti ang e kuive mra kai kuzi atango ku mutate September ngo e mangita yams na fati hatam ziki ang anak aiki ventemu nga unanga on na mburunga temu rakate for all te koma kwa kuhemia kwa overdose awareness day international kwa hati kare temu zao kasna kwa kuzitinzi sasa am takun drugs ye temu feral kweunisa zao kakun anakai kitina kurik am kitina temu kweunisa angkiri zise kuraka kwa hino ti kwa nanzi kha kurik ama kiven anakai kitin kwena ngo kao kwe kamzi kakangu yama kugyao tati takunu go khwara sen hete tati amburunga sekim kwane temu kanthia thia khwena odomizi ya ko hambre khwata drugs ye dingke akra zauka di kwana ki ta kun sasa di temu zauka di kwana ki venu sasa temu zauka ra kun drugs zauka ra kunu kun khwena odomi ta ma ha temu ya ko qom kara ko tahis na ko kona zete mo an tsu ni sanga onanga o ni khone kiri ya hisna konti do te an ezi ki kai ku zete ti ai zete ti departement de na temo ai kwa ti kai kwa ti kwa kham e te hi ko an ta ti fra al ni khone kiri zete mo tino en ki te te din ana ai gwen te te kwa ko ai ki ti kwe ki ni khone kiri zingi a tino kwa na zete kama ka ha tra kwa te mo te gyao ta tin ni kha ku se te mo te gya ka ku kona ze ti kha ke uni sa sa sa and drugs ye ta za ka ku ku a ti ke uni sa te mo sa sa and drugs ye za ka ku ku e ti ku na a ke uni sa ngi ye ko te ko a ya ki ven te mo ana a ge ta no ni ku ni kona ze ta ma kha ku ka kona ze ti mi ya te te mo ko ni ku ni kiri a wo ku na ngi a ti ven ti kha mta ma e ye na ngi a ka ma asina te ta no kha ku se ya ku gya u ta ti social worker na kam kwa ne heti temu kai o konka o sino engu khone kiri nge tsa ke ti tsamzi ke to ti tsa o manu e khwe kwa na ka sia ko kuwa ko gaba na ya ta te ta khono tso o nka o sika ta matsa sia ko kha kwe gya o ta ti kwa ne te kwa ma kwa ngi go tsone sa kiri hia ko domi e sen kuro e ska temu guya ko kwa khati ya kuri am nan ti ya nka o zia temu se ko raka kwa ta no khasu o kha ka kona zita ma temu ti ati kai ko zikete ko ma kwa soso lo kana ka hasi tati
tahun ha anka senta tin ha kama ten inzi, ene kehekam o san o yakara ha zauka ko draxi a, venu sasa a ha zauka ko sasa a ha zauka ha da tamziki, ha kams nako a tamziki, ti yang kaba huzi yamako ha te, hinyako kunkuna over hangi yako, ha tung kako, tati yahuzinge a his nako tan kan, e kao kwe kams ka ha gyao tati, miya ti social worker naka hasia ko kai ko kwa tati, tahunu, tun sa kiri kwe te mo ti his patrasikam, spatrasika hasi de kams na kakai, tso kuna akasia ko kai ko kwa go, tso kuna ti, tso zi ha kha go, tahunu, ha kai ko kwa go ha, ntango ha kuni ha u he tsinsa ta, mara tun sa te mo, hengo, te ana ko te u anezang ko te tos na ko te ta te anka di kwa kham, di ina der tax the awareness de ye te mo te tes na ti kwa kham, tun sa kiri ho ti hem, ke unsa temo kiri huti yengo ha ana ko ha khasonte an yengo ka usna ko te ta ti kona se ka spatra se ka khasi ha kai ko ta ti tso ko na kha go tso tsi ta go no a ka go nta ga o kwinge kwa na ga tsinsa ta ti ta go so so lwe ka na kam khasi ko temo kai ko ta ti a ti miya kwa ti kwa na zim kha o ka ko for all social worker na tu kwa na zia mu ka ko go khana tun ka se ka tsa u a de tsamzi ki kai ko a ka tsa se ko wo ta ti ta ko no tsa o manu e kwe kwa ne ke te kya res na ko te mo ya ta ti mi a de a ka ku se ka ha ara ko nge a ya de tsamzi ki kha tsa o ka sa ve nyama ko draxi venu sasa am kha tsa o ka sa ve a ji kwa na zi ti zi te a ka de kha ko nyama ko ti ya na ti yang ek am ziki ti yang ga o ziki demo yama ko wo ka ko kwana zi kwana an tsuni sa demo kanon anak ai ke tsam ziki ngune kiri zi his na ko no te tsuni sa mo wa ko taman hambe te hinya ko ko zi te a ka te ni kai ko te sna ti di inan der taxte o geste si go international kara ke una un kire demo ke hen anak ai ki ven ke hen kurik am atemo ra ka kwa ta kwa kham kha ko te mo ko na te gyao ta ting ge ngi khone kiri a te khoda tsams ke ana kai ke ta mate ansi ngi khone kiri zi tsoni sa tsoni sa hisna ko ma kona ki te mu ngi ko ta man ha te khao ta ting ko na tsoni sa tsams kam te gwi ka ko kona a i hen te ho ka te ho wa ko a i a ta kha te gwi ka ko nu te mu ku tsams ki te an ve ma kona ki a ho hisna te tam draxi ngie kwa kara tsaus na a khwedi kunya ke vene sasa ate mungie kwa kara tsaus na te anvem ma kwana ke tse ka khuti he kha khwena te tuka ta tingye ng khone kirizi te mo wa khoda tsamzi ki ta anzi tingzi te hya ko a ta te o khasta singwe ma te thi ya ho tsia kai ko a kara ti kwa kham go te mo te a ka ko ta ti kwa ne an tsuni sa ng khone kirizi te mo ke hen ana ai kin ke he kurik amna te mo ra ka khata ma kwana ke ngie a kha ko e wo ya te tsams ka kuri o tsams ka te mo hi go hwe se ne tse u jwang ke e kha tsrek ama ke even te mo do mi se ne ambe kara kwa go ko ne te an se draxi a ta go no tsun sa sa sa an ye kwa kara tsa o ka tin kwena ya mo ko te mo tse ka go tsi a hi ya go be ko na te mo tsa o se ya ara go sure ku sa ya ba ve ta go te mo ya mo ko te tsa kwen ki kana ho ta his na ko kona zi kam ti kona zi nge ate mo ka te nge kone kiri a wo kwen ge ti te di aya ki ven te di anak ay ki ate mo mo di tante kan si ako kha ku he gyao ta ti ate ko ma kwa sosol wo ka na ka ta ko no spatra si ka te si ka ta ti nge kone kiri a ki ti nkwe na am kone a zi te mo ti kwe unisa kwe u kwa na zi ya ko te u kurik am na te u wesena te mo train ka go kwana tse anka be go tse gan tsa o ka te go tse kwana anka be go tse gan tsa o ka te se u wan e gana go in hese ya go te mo ko sa go ta anzi ta iku zi ki te te tren te kom ta te radio ner ten si e ben o he ni ge of em ki programme te a ka te mo he journal ta me te se ko yams na khwata han go se ya go khiria go 12 riet amade kwa ti o bore te se ko te tro kom sa hiem no borisun gore ke varisan mot beta med programme kuro ko e atsams ke mako tiseta to darana aya gom to tisia ko khiria ko yen iret amade kwa kham atsams ka to tisia ko khota

am kwane hengwe go tsyo ka temo ka teno kuro e ska sengwe ka am ki ka go tswanga aha di bitswang ka tsa se go wo go ntshutswanga tsa matemi ya tetsa organe tsa tsone tsa se go te rakago e kuro tsamse ka tsa se go te wo go tsem ka kona ke e kwes nangi a kha go tsa o di tsamse ka temo ngi go tsu kha ka kona tsa ma ha tem no te temo ana ka ke te o wesena te o kurik am na o kha o o kai o karanya magwahetsa o kako e drugs and sasa am tsamse ke te monke o kai o karanya magwahetsa o ka te tsamse ke ik hem fer out byvoorbeeld timi kan sasa hem sasa te mo hi a go ga tsun khona am tsa o qoma ke dina khwara sen he wo be tangye ke tsam e sasa tsa tsa o ka re tsa o kwins ke tano mi ya te an khona am e ngi ku su o ke te mo ke tsam te go ngi ku e te mo tsu tsam zi ke e mi ya te ham so wa tsa ki be na ko an khona ke go go te tsam zi ke ven am ski kwa te tse ka nya ku idi a te mo ti ha ngi ku su o se ke a sasa khwa ngi ngi kwa ka ra ke tsam tsa tsa o ka go tsam zi ke ta khun ha te mo kai ko zikita maraka ateng ye atemo ka ten sirita ko nao zi ntwana zita maraka atem ko ne ke tsamtsa tsa ka ko ting tsamziki tsangana magobe tsa ditwa aventa ko na tama tsangana magobe go tseka kwa asirika temo tsa ka tati tanzi i ke zitin zi temo ngi kwa kra tsa tsa ka re tsamtsa me ko tsa o ku yi ke tesna go khotse ma ko ne ke kai ko zikita mo tetia a ka kwa teti kwa na ang go zi o kai ka kwa na zi tsangi di ga se tsuya ga kama as na dingwe ti o ya dik e ku nye tse ka di vetan ku mo so so u kana ka se ko an ka sen ti a khao khao ko ati nuda ga kona ng ku ni ku nye ti khae sa ya vate ta te mo de kwa nya ma ko nge a khao ko tsa sa ga wa ti tsams ka tsa wo go no ku tsams ka te mo te ti te u kuri na nte u wo se na te mo sa ka ti tsams ke te ku tsams ka ti en a ke nte mo ma ko ga ng ku ni kiri zi tinzi ma yo ni sa an ku na di ku nya a te mo ra ka ti tam no tse ka ga te ta ma te ta na ko kha ko se ko an ku na ha ga o ma ta te mi ya te so so lu ka na ka ven klinik ka ta ma te mo te kha ko he ga o ka ta ti ana ku ni si ki ko na ni ko se nge an ge kwa ka ra sa ka ti tsams ka ti ko ma kwa ga so ndit an za ta ma ha ra ka go ta an ka ku ti o khiste sin ko em ke te mo te wo ti an ka ku to ti september an ko em ngi ma ha tsams ki ko te an ka ku ta ti ko ne ti ya ti ya ku ri ka nan ti ya nga o se te mo se ko ngi ko ni ki ri ra ka kwa ta no ra ka kwa ta tsams ki ke he tsam te mo kha ko en ke a te ga wa te tsams ki te wo go tanzi ta ku zi ki te ti ya ke tri nte ko ma te ngi program te an ka ti journal ta mi te se ko yams na kwa ta ham no ti ya go sete mo te kae kwa go programa nngwe he to dingo se ya go khriya go 12 re ka amate kwa gam ti o boreti se go tsekere go komsa hiem.

Ketaran tane ti kuya mako ang kate on beskrif lektan kres kame ti mono ya fek amako drien der tak mani ti ziang ye kra kwa radio nerten sieven oni ke FM ki program men ti ang kate journal tame ti guanam ka tunar tak ang ek ti se tato darana karikan kai kuzi ti ya kuzi ti ti kai kwa den ti koma ti ang ka kuzi ti ti mo fre al tsunisa draksi ta khun sasa angie kwa kra zao ka kun kuna kitama timo tau ka kona zitama ti nge akha kwa tsamzi ka yima kunge agyawa ti tsamzi kin ana qaizi ki no ti ya timo ti kwa nga ona nga o muna hu ti ya kuri amna antia enga o ze timo ek amakira ka khwata no tsunisa timo ke hetam hisna kuti ko for al ni draxi ta hun sasengye kwa kara kunye ki tsau ka am ntemu sasan draxi ta kun sangye kwa kara enan e kunye ki tsau ka kun kwenam demu e zika kunye an kun sa khana na khatam miya te kurun es ka sin khason dit an borun ka e wo ko ta hunu sire ta ma wo te kam ska tsaka kone ki temu tsau ka sin ve kuna hiya ko kha temu fra an kyo kwena tsiya ko akama te nan khone kunye ki nge asiye te kam zike kasan an sata ma temu se ko kwara ho ta hun e kuim ta ma temu ke tam kai ma teve e kuye ki nge kwa tsiya ko hiya ko retam ti ko jite mo hiya ko kha tsun sa kire fra altia kurik amnanti ya demo anat aikitin kuina kuinsia raka hota tsamzike kha ku he kwisna demo ngo wo itate ta khono khoni kirita ko itama demo kan ka ke kwana zitama khati ma kone ke di kha kha kama asna te kha ku kha di kuin ke nge kha no da khata no demo ku so so kana ka sia ko anga ka sen ti tsuni sa ke he tam zao ka ko titi kuin ki drag seven sasa angie kwa kara ma kone tra ko eti nuda ha ko na ngi khosite mo te kwa i ke ngi a ka ko hem e ku mo te ti ya kuri am na te mo khana do mi ji in is ka ya ko hambre khatam mi ya te drag se ta hun sasa angie kwa kara zao ka am ta hun te mo sasa na drag se di o ki zao ka di kwa na ki e ku na te mo kuna udomizi ya temo ya kose ko hambe karakwatam na kwane kini kirizi kehe una hungisina kono teka kwiti he temo ntaji karakha kuhe noda kharetam fara al nukuni kiri ya kiti nam teo anak ae kimi ya teta kukwena takono ngeo kukwena kwezi ya kukama tina ukuinzi tama temo kwenisa kwenisa fara al rakako na kwane kiri temo kwa kuhe kwenisa kwenisa noda kham nukuni kiri ya te kwata kwekim nukun sakut kamzi ki te do kako ankwe anta kate tati kwenki hambe kwa kwa tentanye kwa ya kako ankwe di kwenki ma kona ki temo nukuni kire ki te tanu te kwa mate kwa ti kwa kwa kwa na zim sosol waka na ka temo tesi kata te kwa na sosol waka na ke he anak ay ki ti kiri zi ya temo mwa kon kwena ta kon kanta manza wo kwa kwa kwa na kana a kwa tati nukuni kire ki nge kwa kwe ti tesi kata kamzi kana o se huski temo kha ko te se ko kya wa te tsamze kim ta te an ka te ngo an ka ku ti no te an se khana an ye te kham no ko ja ke tsam ku ye ki zao ka kon khuna kim a ta ko ji te ko ma kwa kha so dit an ye te mo sino ra ka ko kuna a kha hi ko te mo ma no ye sino se ko zeho karaho ma no half an so te mo se ko wo ho ta hi ko no ti kwa na ze kha ka kwe zengye a tsama ka kha kwe se ko kya wa te tsam ka te mo ti ya kwe na ngi kone kiri ki te ta na te mo se no kwa ra se ne wo ko amporo ka se uzi am kwa kha te mo ana a ke tin kwe na ngi a kha kwe tsam ka ye ma ko kya wa te tsam ze ki han ta ma kwa ra se ne wo go no tse ka ho ti he ke he tsam hi ti o te a izi ka kha mo ti ko ne ste ma ta ki kwe ke henka oziki temo ngi khone kiria a wo kona ki temo ke hetam te ko miya te a izi ka temo te gui ka ko ntu tsams ka kha ko te gyao ka ko be a izi ka te gui ka ra khono ma kona ki te kwa ta te stehman ana ka ai ke ngi khone kiria ki tin ko na kim ta ko kha ko te mo te tsu ka ta ti kha ko te tsu ka ka ko kona ze tin ze te ko ma kwa kha ko ze se ko gyao so so lo ka ka venu clinic ki ven spa tranga o ze ka ngi khone kiria ki tin ko na temo kan kha ko he gyao ta ti ko ne hem ngi khone kiria o kon kona temo kha ko a wo de tsamzike nyama ko trek a ma temo khavana tse ka dangwe ko kuwa ko te
ga bana khuwa ko temotse ka dang kwe ke yaqo mme ya dem kunye ga ma atsam nqi drugs even sasa atsao ka ko teng be tsamze kim ak unye ga bana khuwa ko te yaqo mme ya de enu tsaro ko te tai akwe en classin ho ncama ko te tai enu sport e khwate mo ncama ko te tai kunye ke no drugs e no temo sasa nke tse unu sa qhomkra atsao ka re tsamskan ena tse atseka go se temo ya makote o re ziya an tsonsa tets o turuna ga go mara a tla go e wote go sa ta go te o se poti e temo nge a te kha te tsamze ke a ko e temo a tsamte te hem ya makote e khuwa go yago a tla go te mo se go wo ga ta tsamze ke ta se kha kai ko zikete ti ake kirin ti ko mate radio nerten 7 o hini ga fm ke program mengwe te a ka te go thia go zite kai ko ta tim comes ke anka ko je temo una hung rakate kiri ting ana ai ke ta hun temo kurik amna arakate no a is temo kwana mka hisna te ka hanun ta ikara te u anzan ko te kha ko kha ko ko ko te kha ka ko tam ta kai ko az te ya ke kiri ti ko ma te program na journal ta mi te se ko yam sna khata an ka isika tunda manitezi e ya kwa hango siya kwa khiri sahiyam 12 red amadekwa tiyo bori ya tese kwa tetero kwa msahini bori su ngoro iki badi san mutbiye tamit prokwame kuro kwa atsamske meko tise tato darana kaya go toti prokwame ngo siya kwa khiri tati yen iriek amadekwa kham.

0: kimce wale chigdi ya walin ki talfir ke iska fm tole magyan ambugin gawa iska fm ivi tang ya tang tamga kin ham yamin are vertin moyon tax pani kang hi agya un a khamagun ngawa politika aga kai kang hi chigdi gen ko kunisa ke onor suku kai gya khamsa wan yani ta fan rayen ko chie ya singgi ge chu gu gen khamakan dean khamsa aga ngawsi ki kolektum kan gi gen Father Bale Park ayi hofu kani kunan yagige kon ons agi ko khams u tisa kan chig ge ngu ge tisa mu ge ngu kan ag kan de ang kuna kang he ko ben ngu sing ge ge ang kan kuna ke inan tu ndak ki September ngai ge ge ang ang ngo su besa kan ge kan ngan fandrian ko chie kang he a khwit tam ni chig ge ng la yang ai gani kuna kan sig ya khams wan from leni ayi municipality ti aka ko yang chig ge o marta run safu kang he ko yang a komisalasi sig ge chugi cha khong Manisteri gya uwa kam kapangat ay kasang ufi kumagang ng kaman tinapule at igdikuin ng kang kung gawa na uh damitsa sa gya uwa sit Afrika ayiwi ke aur tambo ay dila kambukunan kain si gya kamsang uwa chitkwa ay igdikika chut a kang ng uwan damitsa sa si gya kamsang uwa sa kawa chik di gya uwa niha tajung gya uwa 15 aga kaw kang hising gya kamsu wachi kwain chik gya omulavin ayig gani kuna chik gya chukit ang hiya yiki kwa n. Kamsu aga ngawshi ga sing ati ni gya kamsu uwa diwin ki gani kuna kwa ng higya ngun hiya tagi chik kwaan achik gya chung chang uwa gani kuna gira tuwa ngalu kama kwen departamen gya ngun hiya tagi diwin ayi tuwin tuwin tak kalima ngun ka asin chik gya chukin hiya gani kuna kwa n. Yinki giga kamsu uche ngole gyan hachin juk kwa giga varski taya ngun ya teki khil flak firi ka ngis giga kamsu uwa ga aga ngaw ke guman aga gani kuna ke sayt ki kwa zulu natal aya kuna ka chik giga kali. Sang agi ege varski u bunga yin giga ngun khabiti ang aya kuna giga uwa onor berg ngaw ke Peters Maresberg aya gani kunan ka ngi kaliko chik giga tukwa ngalo kama kuya gu aga gani chik gani kunan ke profensi yang aya ngalo sin. Yiti ni gya varski uta gya ngun ya teki ga kanchik di gira tukwa kang kama kwe kang ka gya o hisi gya tu kama kwe kang ki gani kuna kwa n. Tang ham ay fasin. Kamsin ki chung ngun aka tuintak desende ki nupul aya kunan ki gani kuna kwa ang hichik di gya uan. Hamaliyan ay habit kuna ka chik di gya ki chuki kaw kama kwe uwa ku aga kholi ngaw kang hichik di gya tukwa kang kamu kui ngau ke cik kuat ini gigi cuci kau ke cung i ag gigi tu kam sung u cung kan divi gigi cuci cik kuat ay kisin halaman ngas gigi dek cung ini wana kam ay tini cung yang he ti kan cik gigi ngau kunisa kan he cik gigi cuci kau ke kau kam he ag gigi tu kan kamu kui u akhirin si angia nipol ngau ke cina ay gani kuna ag gigi ngau kau un yang gigi kan waktu cik kuat ay tumina kau gigi ngau he ag halaman ngang yi agya khamsung ta ke chung aka siwa desin 500 ti chig gi da chuge awa gani kuna kwa n ka hesing agya khamsung wa ti ga ga chongon to aka konda si gya khamsung ta ke chig gi da thoge chau khama khoin chig thwa ai desin 200 in firi ka chig gi ta ke chawa kum chang hmi ng hia tal firi ai fasi de gem chawla diwi chig gi ya wa yeniri khamta dir gya samchang hm ke iska fm
1: kamme tsika 12 amogo firi khamene tenge kara ho xka fm ki bori he sore ma trati tomsen norem ngin grupu na politiki de kwana ki onku a sesa te kaka hina na ngin guri na he yanita fan rienen ku chi he kho ku taku kiamotam na he fan der bail parkas de landro fofo ki chi khoi ku tu ku kai kai ta esu o tholimborunga u khoma sikati ku ta he tshwenyi ta yene ntunda September khabana kha a kai kai gutam fanrienen ku chie mborunga kai ti eti o kha ku ku si mfuleni municipality si ki ai nguma ku shiri de hunde hi ku a di o ke eti kha marta ran chufo si de ki ni ku li sho nyam o si ke a ha a on him Minister Matskapla ke onvakleng de dinapule zika tsam letotso sa South Africa kwesa a siku kyaba gwe u ar tambo mu na mu fraika o kum ka paremki kwasha guiko kunka hing boronga si kwe at ang kunka kukusi de kwanaki no hasa de kuri at kwe nyehe and kwe 15 malawa shoka at kwasa yaw na su waitim nsa kyarna kunungusiki ya te ngu kwa ang at ang guiko kiang kwa hing kunka hing ang tama kyare kati e kwana si ti unj kai ku kai kwa te si ka asa tama si waiti no kyare na ku yaate departement de ngre te nga te ka ti 20 na khadi ko twa a khana si we o no tangu ka uhi a kyare ka ni ya ka te ti tam gro ombre wa he khana tau tau da de tau shen te khiel u si ka ta ku nga te kan tau sha te a ko ko ni gwe khom ke ani gamma KwaZulu Natal si om ka ta khana a ka te kha Gaji, Anderberg, Tahon, Peter Maritzberg, Ta at the Tehumogue, Nun Atamakomogue, Amsiem Kakaremka, the provinces om Tia and Gamma, Quen Adatina Closantam. Gro Odo, Anaha in Quinate, Bara Atamaklosha Tuoguem, Nun Laconasica, Bara Tuoting Gaji, and Closha Homoguetam. Boris Ohriwem. But I know 20 days in the code and go and no metatin, Nepal, Mus, Oka, Hamalaya, and a gam si jan, Konazika, Tehosa, Hurinatin, and go jik omkom sanitin, Quen and Otin ha, Tiana. They know days in the code, waver hatting, tin edging ye hotting, Usha, Mateko, a Hurinatin, Tamsika, and home at two karatin. Wenga si kaple ni China unhe ni hamel, sorry, Nepal unhe tam. Kiri te te no kao jao mandako na nga te, khanangle te no 7500 te ko di ngu an ta ha kwara hao te, ta kono tungu jing an gu te o hambere hwa tim. Khanangle no ajang o te kwe di ko an deisen 204 ko ata ya hatu afir bore khiri ngwe kubore khate kike sang tsame yen ire tsamnu xka fm kim

1980 yamako angade ekhavir asem tamqisika qamente mono 12 ek amako yaf minitezi yange karagwa programme ngate angade kuro kwe vadisan mutbeta metise koyams na khwango se ko khirisa hiem yen ire amade kwa programme bori ko khuzite anka kota tinghem bori ko khuzi radio si aninza suria tv no bori ko khuzinge ato ka sure tatinye ko studio si ka anka ta khon kuna ti anka ta tin kuro programme ngese ko yams na khata ha ngo se ko khirisa hi yen ire amade ko khan temu ka september se kam kwa ngwe ma ko khate an site tsoni sa ga bana ko kala ko anka te tsiri ka ngwe ma september ngwa kwa ne ki ke hem Africa ke ana go tema different to understand demo abasi ya gwata tsiri ka ntse e kwa gate u anezanta e krate abasi ya gwata re tam kwa na he teng ya go a tateng e he ya de tsamziki hi senta teng go tsi tsiri ka go tsi ti ya go tsemo hi senta teng mi ya de tsitsi swezi ke go tsi yo ka temo tsiri ka gwa di ana tema tem un se tama temo sin tezem tate an ka re tsamzika ntate u zite abasi ya gwata re tam september kwa ne te an ka te tsiri ka ngwema tazi tenzi temo te ke trindi kom tate ko ne september te mo kan ha te an ka te ngo te ho zema ko tsang ta tim ngwema ka kwa ne ke te abasi ta te tsara ho zi boto zi te u zi te abasi ya ko ntsamzika te mo te tswa ka ra ko tsela ka tate a te kang o tate nga o zi tate an ka te ngo ho zi a te mo ko abasi ko tsela ka tate tsamzi september ngwema kwa tsonya he te mo te ke ya ka di kwa kham ta programme ngwe ku ro kwese ko yams na kwa hango se ko khirisa hie in ire amade kwa sasa kwa ku zitemu ha ke zi dat tem zite ko an ta tin e ta ko na hana o sirizi wo te u kwa na sirizi wo tem ta ko non ke adatem si be zi ka sire ha sasa ha kwa ya te tams ka hia ko sasa ka ndure si ka si kama ka hana ko kha ku zi ya u no da ha document zi ya ona na ko si tswara ko kone tia na tsamska temu no ngone kiri e wo go fela a ho kwa go tsame ya go ta tsamziki nga kone ke nge da temsi ba na go temu nge nge go tano ku sasa ka ndure ka nge tsuwa di ka ndure di tan ku go kha go temu a ka gase go go ya o ta tim ta anzi tenzi bori ko khuzite an ka ko tati ko ne ngi bori ko programme seko nyams na kwa ta hango se ko khirisa hiye yen ire amadi kwa khama

0: ke qa mje te qa go xka fm ke tsosa te ta go jean qa kwa go sa ntse go je swere ma go sa tremenda ma konde ta go mo kanu mo kwa ta na sa te di go je gara sa te swere ma te ko mo kana te qa kwa ra tinye go ete go go ntse te taba go go go su ane ha tsao go go ji ndo mo so go tsawa ke teng ta tsawa ke peng go te go te ke ba di tsana sa ma kasana te a ka sene khono te ya mako swena sa te ngago kasa a go ndego tsa ka sa ante a ya go ntse ka tete nte te mari kasa le ko mundego jingo kasa te swera ma go te ne tsa we nto te ka go sha a go te sha swera ma go tsa go ane ja
1: ye sam swera ma go we ne tsa wa ke a te te ta te te a u ta ta u ji a ai ha ji mara ka nthi ya te te ngo go te ta u ji komma am koma nyama ko kwara ko teko nyama ko ana ko am aro ngo ma tem te ti ma nyami ko aja puwe aha kwaha ta puwe ko no ya kwa ko no dai ta ko du gaba gagar ba si tu ko no am ka tawo
2: taye
1: ta ko ni uwe
0: ntom ko ngo ga ma tawo taye ko
1: ko me tawo yo tama ko no ga e ya ko no tai ta ko ni tawo ka ro ko no gwe ko tsene thumbiri di tsuya ke tsai thumbiri di tsuya ke tsai ai u da kwe ta go di ana go no se khere go no bere uwe se joro na go yo gore no ya no am kwa sara ta tiko tswai po to ta go ke
0: ga tsome ka ntwai
1: ga tsome ntwai a ta tshe go tloe kita go go ana go no kwa ra na go yo gore no tshe ga bana ta go go o me
2: yeng
1: ka tlhobwe to se tseko kubisa na khono ka go tloa mo o a di khae ka go di khaje ba ka re khodo te go ka
0: se sa sa ra khono
1: sa sa ra khodo
2: sa am ka tlhobwe te be yeng ka
1: sa sa ra khono bere ka a go yo gore na khono am le mo go ma ga de ma jam ke tlhae
0: nwa mo go mkhobona kwa ka re mo go mkhamka ka re ma kae go re ka o mo tloa pe ga re
1: kare
0: o shuka mkha kare go
1: shuka si o go be shuka batali sa tsa go roha be le tsao yi kwa da kha tsi ya kha kare be
0: yi kare
1: a ba dai tro go go re da go no o e tao ka go bo tao ka go bo o e ab dui ba tlo ab dui ki ka e ya ba si go sha we go ka ba ja kwa e go bo tsi ya ba
0: okay tsao mateko
1: tsao mo gateko mo a be si shawe shawe ta go di dat di kwa da o wa fa dat di shawe ta kwa go ya kara go du ta go da tuwa go gori da go du bere ab ka o bo tuwa go eta go du tao yo tso ba thaba go du a e ya ba go iko tshe ta go tao si thaba go du bere gwe go du a go kwa ba a ja
0: di ga tlae kwa ma
1: di ga tlae kwa ba shoe du go
0: ata kambona ga tlogo
1: tata shoe di kokho shoe di kokho ta go di ga ka ata a re kwa mkeng ka o ah che ka kiri a tsawa ke teta o tsa kiri ui aba di ko a direta bo tswa yo ka na go ga bana go boe ta go di ga re go di o kai aba
0: ni kofi ma mamu bi kai ko tiya ta ko di
1: khubu na kai kofi ba kofi ta ko yo ha kofi tedi
2: okay
1: shuka kwa tsi go ba aba didi ba ni tsi ba ba ni tsi de ba tu didi he go ba ke te ko
0: ta go no nwa a te go ya go go go mta jana na ke ba of khawan ba ta ma mbera ba ngwa tsomme
1: o go bua e tai e du ka ru tao ka ga
0: ka tsom sika ga
1: tsom sika tao e tsudu tutu tsoba tsoa go ino tao ngwe ngwe ta go go wa ra se o ka wa ra wa ra du am le bo ba a ba go ita go na bisa ba tsoa yo si o go go tui ba te tsoa
0: ka tsom siwa
1: tsom siwa tui ba tsoa a ga ba tsoa ka tsoa go be ta te ba a ba tui ba ka ga de tsom tui aba khaba tui ka war na go ka tui ye u ba ba tui ba tu wa te
0: o ke he khwe
1: e e Yêu có ở tất nhiên mày, ta không ở được hai tòa kuma, hèn, uri, bata tay, suy quân kru karako, kopo kupu karako, quân ở tay karako, hôn bera tay kru.
0: Oh, ta đi,
1: oh, ta ta. Tí sĩ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ
0: kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ
2: kỳ
0: kỳ
2: kỳ kỳ Oh, don't see no jail, my terrible aunt at the north of Juliet, her cold jump, and I look at the car.
0: I'm
2: not going to terrify Juliet. I'm Okatim, eh? And I am
0: Okamakere
2: who. Yim, I'm Okatim, I'm Okamakere on Juliet. Juliet, I couldn't meet him, I met him, and I had an 8 hour.
0: Oh, I tell her to say to you, Queen Table. Bobos, I
2: was asking Takashi, I could come out. Very well, and I would tell Takum, I'm Kitahuno, Kohum, I'm a Kobe, Tanko, I'm Kohum, Kakwa, Tahun, Tim, Kikako, Ma, Namkako, Kudina, Ma, Namkako, Eno, Kunti, No, Nashima, Tahunaha, Damasina, Haharo, Tahunaham, Hak, oh, Natu.Jadi jauh tete tak awak ke unu kahai ungu kahai ungu kahai si ujuru ego, no ada kahai ko jauh ego, ha jauh ko si yo kasi am ay.
0: No macam apa yo yin kiti ego nanti ko apa macai?
2: Jauh tak ko apa no kobe ko I kau ko I.
0: Kau si.
2: Kau si tak kasi aku kasi aku kau mati no, anak kusha, tak ko mungu tak teko tua.Tui tui tui tui ta te ko tua te no anda huate. Tahu no ya. Guima guima ta ko kare na no gaima aki ono am chara chu ma si ko ya ko ta ko an kwa ni kam kam ta ko kari kari na ko no juru am gaima ngwa yi kana ko no akhru ko no chu ma kawe si ko ma ko no am gaim ka kwa ko no ton kan ka ko no to ko.I'm going to go to the house.Takuna ataka kera kuna teko juruenu Yani kou kuna kedi ma ke Ongo ta chere ma ni tuwita no Chere ma kwa kwe Ana kuna koma kai kai Ta kwe koma tama kuna ngwe kuna chere ma ke
0: Chere ma nama?
2: Chere ma chan kikoya
1: kongkong Kwawe
2: na kong duim omkong Kwawe shawe shawe na kong Shawe shawe Kwawe kwawe popo kwawe Tuma tungwe Takono ama tao ka kuno am chemo chuma kwata ng kuya kuno ama kaya kuno chemo ka kwa kuno at akan kang ka kuno ang ay kasi maham kuma am ngori na ma takono ha damasin ha karon ha ma
0: ungo kutay
2: ungo ungo ako ungo ahasi
1: ungo kaya si kawen
0: ungo di ka ako na wati kwa tati niya ko buti sa kwa
1: I come a goody and gua, say you, only him. I come, we give him yako. Say what? Ya, very yay. Him and a dama, nana. I
2: don't even my tune. I don't. Come a yano, I can a goya go, tell you what I like of you. No cavac, I'm not going to go to China and go not that.
0: Tell what say, he must yak. Do what you want to do.
2: Eh,
0: no, I'll be a mongo hot.
1: Eh, must you go
2: up? I want a hot.No, Ibe, I'm a good way. What a chan of it. What a gurukum, I'm tearing. Uncle did thou a carry ten yaruka?
0: I was did a hint, he would tell me, did you imagine it or not? I did. Go ahead, Dayton. No cheru ba dzobe ba ga go tsa hinge tsamse.
2: A jamu go
0: yera ba he.
2: Am jom o kaim u shi khoma. Am a tla ya kwa e go modom o kwa kwa.
1: Ke te ko go da se ka ye ke to e do bo ru se ke.
2: E ko wa ko ya ka. Ah ba done.
0: Okay.
2: Ama tuma done no tuma khoma kwa e qoba kwa e do be te ga go mo tebe. Am ka ta go tlo go be ma. Do be kwa ga ke. Jangan jang oh ah oh he maham pe chom kamo ni jasi kane gue ko ti ko macheu ma oh ma akhaya jang oh
1: jang ah akhaya
2: jasi oh ta kwa chom ma ti oh kam jang wa hin te de na oh wa tang karang ke ti ngi si te te mu te po ma ya ta ko ti si te te ta ko de na oh ta ko na kam te e ya ka ta ka ke ngang ai ko na ni ja ta ko jeu ta ko ga o te hen ja ta ko Joron kame no kya kuma kya kuma, purai kam kam tui dom ko. Te kya kuma no ima akwa si te no tita matin kwa ya te te kamo ka kasi tui mo ka kasi. Oh, ta ku jam trem ik ema ta kwa jam trem ama I.
0: Anu
2: jat ta kwa jam oh kusha. Ta ku nin ting kwa ai ukap senke. Tim tak kum aman di sini kau dah macam. Tak kau ni tinggi jiwa macam kum mataba. Aja cium kau mataba hanya nanti aja kau kuaka. Ama cium nasi kakat. Tak cium aku umat kum kau nam ka. Mama aku di cewa. Mama teh aku ru iya aku cewa. Cium kau kat ka. Tiko umbe cewa. Kau di cewa. Papa kam ngat ta chu ma o ma am
0: lu kya ma sa mi am ga te ka ba ka ta kun ta go mo pere ku ko te lu tsa ya ka ko te
2: o
1: a ta kon go re te ta go ko ka ri sa si ka bi
2: umbe chu a ti ti ta
1: a ti ta bora ku ri di ma no kum kum ta ma
2: umbe
0: en ta za ya ko bora ta
2: Sharing kimpo kamane ka tunga ataka kom atawa de mundirim kan to magano khano kam kadam ke tete ta ku kha ambe uno si gwi ka kan te am kam ta ku un ku tuin tawa ke ko yan un
0: na kyae ta man ku
2: ma kyae ta ma ka
0: sa bian ngui ma ka ji an ne tom ski kwa ko ta ma ko ma ha ski hambe no to to ngui ka tu ka tu sa do ma kin ngui ma ka bana ka wo
1: A kiara te ti ya kwa hanu ngui ma to wina na kwa ki. A kiara ti a kana to te ti ta. Ta kwa hanu a koko ji kumi a ya te ji a ngui ka tui te kuwa. Abaji a check or quack, tear for who knew, who didn't know. I put the dark as one. Why? Why? She could do, she can never go there, but voila, better do it. Why, took it to your Havana, too. Why, dry, I'm douching, can he do it?
2: I'm
1: not you, but you,
2: do it.
1: Ita dushim katera kotera ho oye kudina ho habana kiara me kokana twai atidiba twa ho yo kharina ko na bje duba ayo kha khuru tobe na ta tite ho ukuru ukuru ba aja khuru ka ayo
0: o hajim du
2: ai di anja
1: oi ori ate to ma koma kuino yaya kuino yaya kuino yaya te ko kayo to ho kare magiru na ko kare te khasi ya ko khuri
0: o ga te tsalo tsa
1: ta ho ko ai choi ko ti ko tao kwe tao kwe tao kwe ta ho ino wara wara wara wara ta ho ko tsai ko di mashi ya ko atas o am sha ba ta ko tui tui ba ti du bi ko te ho ya si ya ko sana ho guino atak
2: ka na
1: ayo ha abu du ha Oh, aku sih mana, oh cuma tu.
2: Nampun kisah bet, oh tak aku suhi.
1: Kau kena, kau ni kui, kau nak kha, kau ada bet, uwe. Awak teh ada kesan.
0: Oh, uwe, uwe,
1: kau kena bet, uwe,
2: aku. Kau ni macam apa?
1: Dah aku, oh, tapi cium kui bisa, tapi kau ni nak kui, awak teh kain di, jarak kau bet, teh kau uwe, okay.
0: Tuak, botak, kain
1: di, kau kain
2: Saya masih barat komentar jatuh kok I.
1: Cuma kata hitam kok angkui je.
0: Tapi angkui je tetapi tetapi kalau murah ya maka wujud tak.
1: Murah ambe.
2: Angkui kan murah.
1: Murah ambe.
2: Kau ikan tua.
1: Yo kata ikut jauh kata.
0: Tim ngaji juta masih amia baca wiji aji kui odomi kau kata. Kira sih oh hendak tak kata maku masih jambe.
1: Tambah. Kira macam anto di tambah ini kom kau. Da kwa na uwa kwa kwa ta tiyo duma di kuti to kwa tu eye tanu kumta makoti Oho uroka atato tiya kata kwa na uwa teta kwa uya Aka si wota kwa ya si ya kukiri nu Asika bera ya kudu bera tutu Amkwa mke kumapa
0: Uwa nukera si omu
1: Karu kuu
2: Tamaka baram uka
1: Aji Rim khum o ka ta ba ka ta ba ka am chao khum khum kham ta ki khum ta
2: ba ka
1: ta ba
2: a ta ten chao khum o kiri te kau ka ka ten chao khum
1: Di teti teti sendiri tu, dah dah aku dah kuat kuat.
2: Yang aku dah.
0: Cakap kuat dah jahesan, kuat dah jahesan.
2: Tama
0: teti. Kekiran aku teti teti
2: mati. Ah teti tama.
1: Kau aku kuat dah yang kau hati. Ada aku ma anakku, ada aku oh ho uruh hati ya ka, ui. Aku pikam kan gue, aku karata, karata tak kaya kahod. Aji aku aku cium cium tini ya gua aku na, musikah he, nanti nak gua saya tak, tak gua aku karata tini ay ay tu sih aku gua kau tu kiri dah gua.
0: Ah singkuru na wajar abe tu gua pada sekolah kerja itu.
1: Oh ho,
2: gagara ayang
0: aku tak kata.
2: Gagara ayang aku tu, aku kah kanum kah. Am kamu tu karu karu nuang aku, am kata tu neng ngue, titera kanggu aku radia, ah, eh tu ya kating tua ni damasirat tu, am cah am kandirakat, tiko, yaye kwakana ngui mkatohi atabete ande ngui xa umanye tabe dobe mka kokowe tabe
0: xubu mdikare na goi
2: xa umwite mkwe mka xubu katiko umwito kala katiko kayo tawa mata iya kukwa anka mkwa mkano mtakwa te umwite mbo mtete ham ata saro kwanu ori tika amsa mkaba mka kowa tem xa u janu iha
3: Unerten sieben onige FMG TT Horden as dit ya ketre ko matete akate ngwema sirika ngwema kwa khang unze ancamska teta is demo dit ya ketre ndi ko matet ancons atsekam no program si ukhere ukite ya kwa ham donor da khang ikitimir camska to seta ya mata program kitit ya darana kaiten to u kuzito tkharaz ancons atsekam Tot o nkaraga e ya go ti Christina Soti tek ayo ta ti tsamtsika ga bana ga tek ayo kwa go

Kimse Walitik di awalim ki yeniri ki iska FM tuli magyan kambugin gawa iska FM ayuit ang gatang kami kaging kum yaming arivertin mo yon. Taks pani kang hi agia ung akamu kuing ngawa kau kancik digin ung politikan agagani kunaki onur suku kang hi gia kam suwan yunita fan rain kuchie kang hi sing digi cukup gua kim kamakan dian. Fadar spahil par ayi hofu gani kunak digi ting ung kang hi sing ati gigi kong a tisa kan cik digi mugi tisa kan aki gani kunong ki inan 20 ki September ngayi digi da cha sobe sa u laya ng ki a gani kunan. Fandrein ku chie kang hi a cik digi ng gani kunan sing gya kham sing uan mfam leni ayi municipality ti aka kau ya kang ki gya uan mali ay tumina kaun. Marta, Rufonchua, Kang He Sing Agya Kamsung Wa Kau Yang Aya Chong Ya Kumisila Sik Gani Kuna Sik Gye Tsugi Tsa Kung Yang Kowe Nga Sing Gye Din Ong Hofu Ay Gani Kuna Ki Sube Sa Kang He Sik Gye Wa Mulan Ay Gani Kuna Ki Mali Kang He Tini Gye Wa Firo Honor Te Sin Randi Ay Mali Tsing Nga Say Siyan Kang He Kadru Gye Pang Nga Wakan Ay Ki Gani Kuna Kwa Ang Kang Sing Gye Tua Kam Kama Kui Sun Kalaman ng kaasin chik dige kiti saya maku ge kao malit ng kahigya uwa tin te sindaran di ay malit ng say siya kahigya uwa tisa kan chik dige ngu tisa maku ge kao kain ay gandiyan ang kunan. Manister yi ngigya uwa maska pelaka onva kalang ay gani kuna dina pule kang hi kubing ng kang sing agya kamsing teki dividing mecha sa ngigya usit Afrika ay iwi sing dige da chugi ngaya awar tambo ay dila kambu kunan kain sing dige chugi chan ngayi ki ngung uwa. Dewi cha sa ngasi gya kamsing teki sa kawa chik dige awa niha da jung ngigya uwa 15 aga kaw kain sing dige chugi ngaya sa ki gani kuna kwa ngigya uwa mulavi ngaya kunan ki ngawa tuka ang higya uwa sa nga aga chongan. Kamsung aga ngaw si kan si chik da gigin na diwa yi ki gani kuna kwa ng sing agi ya kam kama kwe sing uwa chikan ki diwi a yi gani kuna ki chik kwaan a chik da giga cho cha ngayi ka ngang uwaan. Departamen gya ngang ya teki la ya ng aya chwa ngang diwi a yi 2020 si chik da gira chuki wana gani kuna kwa ng ki ka gagang ki ka hi gya uwa chik kwaan a chik da giga ngang cha. Ngolengang ay tumina kawangki giga kamsang u ngolengang aga ngaw chinji a giya varski uwa gani kuna nga tagi gan aga ngaw chik da giya da ngwa cha gani kuna giya uwa ten rute destrik aya kunan kaya sing a giya toa kam kama kwe sen. Ngolengang ang kalak kam ka anga chik da giya kumisala kwe ngang kaya gani kuna kwa anga anga chik da giya ngwa kumisala ya cha. Taktak presende ki kakansi ka ang singgi a kamsang uwa gagang aga chong ngay kabiti ang akunan ka ang hei ka chikdi giya kalik kamago uwa flag firi ki gani kuna ko ang hei giya toa kang kamakwen. Har orto ya ang hei giya uwa viko maka ang aga tumina ka o giya ngun hiyata ki sing agi ati sa ubunga yung zagin ang kabiti ang akunan yung zagin tam kamago gul aga gani chik gani kunan ang yi giyang kamsang u gaga ang hei kalima ngun o chikdi giya ngwa kali u gani kuna kwa higi on tang hum ay fasin tsum aga tuentak tesin de ki gani kuna kwa chik digi wa nupal aya kuna kwa anka chik digi chuki kaw kama kwe on ki habit ang chik digi wa hamalia aya gani kunan ka ang hising agya kamsu wa gu aga ngaw ka ang hichik digi ngu kulik tawa gani kuna kwa hichik digi kaw kama kwa tang aga krisi ngaw ke chik chwa digi chuki kawa ka chwangan kam ay tini chong ya gan ke kan sing agya kam sin ge chok khisi tin sing gi de chon ni wanan kan he gya wa kom yan chik gi ki gang kam ko ek gi ngu khol ek kam khren sang ya china ay gani khunan yin ki gi ga wa kam ko tuji khwa ga gi ga chu kho sa kan he gya ngun ya ta ke chu aka siwa de sin 5 honor ti chik gi de chu ka kam ko wa gani khuna kwa kan sing gya kam kam ko sin wa ti kan aka chong ngun kau aga konda chik de gita ki chawa chik chwa ay de sen tiyo honor ten firi chik de gita chuki kawa ti kang aga gani kunan kang he yi fir de sen tiyo honor ti tenis ngei kwan nini wanan. Kole ngang ay tumina kao hing gya wahan wole ay gani kuna gya ngon hiya ta ki diwi kag de gita chuk kamsang khabida kag de gita chuk kawa chuk sang ag de gita hing tu gani kuna kwa ang he de gita chwa chaw kama kwe hang da gye chong ngong kwa chu ka hi ti chik da gye ngho kundi sa ka kwa kwa da gye chu kali ka ngayin. Uwam chang ngom yi ng hiya yi niri ng ay fasi da gyeam chaw la diwi chik da gye ya uwa
tiviri kamja dira gya samjang mom ya kwedam week iska FM.

Tsame tse sika tutu e gatwe ire tlamogwa xka FM ki khwedam bori he shere matra ti Thompson Norem ngin grupu na tlatlae go tshe hina politiki de kwana ke tsonku a sesa ta na ngi khwesi nguri na he yanita van rienen ku tshe e go go ta ko kya mo tim he van der bail parkas di landrofo ki ye 18 aki tshuri mboronga ding ha da go nne tsi ka khomana tlae kae da ha go tlae ke go huita ina 20 September ga bana ga e tlae kae go tam van rienen ku tshe he mboronga ta to kae ti tsonku shi mfuleni shi municipality ki ka i shiri nge jao anoma go jao hi khwesi marta ranchufu shu o he ngkuli shu nyam o sike he ti o khata asi chame go cha o hi mboronga van rienen kuchie u khoma se ka ofo kiki ya perena ta ewi te a je 400 dejen randi ko de shiri e tsulina ku ngwe hitam mfuleni municipality tiki no 10 dejen randi a kwa ku qara ta kha ki ti ya qai sham minister a dau kana khao ti de jao ana kwande a ketre ma ko dina pule Zika kam South Africa gatwa kwasa a fry ka parem u ertambo te kitem kisi kyabana ta twa a kwedi a tonka ku de mboronga kitango ka tonka yukungu him gatwa sa tui has de kuri a nyehen tu 15 ta Malawi ka kyamaina si weiti na asa kyare na ku ya tinu si ki u na ngo ngo jitin kai kwati twa a thara hi a tonka hi a gwinu ki an tsaiti hi a kyare khandi wu o katam department de ngle ai no 2020 ha ko tsana a kyare karati South Africa si okam goro o jao khna nga te tsau sha bara atu gwe ta hon a ma tsan khomo go ha ten route district ani gamja ano ataha ha ku se nyamo hata bara ma tuwe te khoma so ka ha nyamotak ayi hanno aja tahtakh percent dik tsu sha nyamo go tetu go a ane jamma no ko ku he fir sika ko ite khwena tsu sha tsu sha ntam o a kirite tan khwena khauti dembre wa ki jawo a herald otto ma khwena aratak ehe a khurushan ji a nam siam kyakyare ma ta khwena ara kha ko tsu obetam bori shi o ya khiri o hem Dek ainu tuan tak desen de ko de ngu an khabana ngome tatihin Nepal ngus oka Himalaya ane jamja aga an tau sasa ate hure nati nukwena o tingha e tia kwena wosan vere tin ko de e ase kunje kwa tin tamasa u mandundu muka khonshan eti taku ya khom jikana kute hure nati khom manje kukaratu karako atsamusha om am kaplenim china wu henu nepal wu hetam kirite tan khu akhao de jao amanda kuna nga te as a seva deshen 204 kongu ji da nyami ku ngome tati ta khunu angu ji o wa hatu ji hambe hi ku ai o a aqara khao ti ve ji khabana chaga kai ta tim khanang de ti nu kirishi o ki o kwidi ko a edition 204 ka si hoti no 4 edition 200 ko kana wei bir hati jaw hik e kham nepal he manda tin nga ti akona sikka kayo ka khamati ezi ki ngu a ngome te no khana ngom ta ti ngu a bara di ati di khosa a hore gube kho e ani jamu ja tin ati ngi ho je khabana hisan ve tam ate ya ha khwe dam buri khri ngwe buri ata hante khabana ko mo gwe tsame firi ire tsamno xka fm kim

0: Xka FM 107 nxeke nekala ke mhlasamsa gitara ncinto ke DD General ke xala ke ngqoma ke icamsa ke inkqumo ngeola xamsa ke dwe icamsa ake arhindu na khomani teke timo ra mhlasa ke mtsa ko ke xala mhlasa ke sa ke ko nqoma ngeke ya xamsa ke team zone xa ya program ke donor da ke xala xamsa ngqoma ke mtsa titima ke ucaqe ngqoma ngqoma inxa yi bi Victor ke mtsa sike maqhatsing boy atewa ke ola xamsa ewa Firiri, just some Firiri, come get collectum, some from Catrago, see Calatropo, ah, Catamsa, the passing the single key, Mtakums, Savola, eh, go see what clams are the Firiri, just like if you're feeling him, ah, or Purukuiki, Calatum, my, ah, clams are the Cala, what it dirty, Kiss September to listen to Sintonaki, Donner Daha, when I just sing it, Calatanguama. How much we make? Because we cannot climb the climbs. Climbs from a calay. Because we take a quantity. We see a quantity. Climbs as any. In that city, we take a climb. Climbs at 2 ohms. At pala pala. Because we see a climb. Again, ah, I've been the climb. Take it. Climbs at 2 ohms. Probably or. Because we see a climb. Again, take a kunang kunang. Climbs at 2 ohms. Listen. Climbs at 2 ohms. Zala. Get what climbs. Take a girl. Pass. Climbs. Again, take a quantity. Climbs at 2. Take this. Climbs. Zala. Take this. Take a walk. Timbo. Climbs. Take a walk. Climbs. Take a walk. Climbs. Take a walk. Climbs. Take a walk. Climbs. Take a walk. Climbs. Take a walk. Kawisige akama kama kutaram sa sinig kala kam tuma ay kam sa digit donor dahay game sa timbo ay sa program kawisige na kita sa game sa sara kawisige na kuma taki akaw ka kawi sing kawisige na tinya kama taki kawisige kama kawisige ka kaya kawisige kang eh kakle ke ngang ako si kakle ke bahani ngang ako si kakle ke tweet ako ngang ako si kakle sing ikang i mwa ke ojala o mwa ke okama o kaki kam sing kaki imani chu sing kaki imani chu waka imani utuwaka imani kaya chike ngang ojala imani kaya chike ngang okama imani uwa chike ngang kato kam kawisi na kam sasare ke kai hekala ke mtsa asing o tsi tsiwisi ke ya go nisa se ga na tsamo se se kai o wa tata a tlhanga ya mutu a tsa ke for build ya tsa ke tsige a nngwa ya tsa ka ke tlhankwe ya tsa ke tsige sing ka e he kang a pasi a long sa vatsa ke tsige sing ke pasi a ka tsing ke ke kama ni hawa ntshima ka go ke tsotsa ntshima go ke go tsa kana ga mtsa tlala sa re kana tsamo se se kwa mtsa ja sing ga go se na kola ga mtsa a khama ga go na ga mtsa go khama ga go na ga mtsa first time khama ka wishi se ka nwa taki tsike ga khonkwa tsike ga tamtwa ka wa ka tsela sing ke ke amane kwa wa tsike ga mpasi a o khama tla tsike ga mpasi a o tsela tsike ga mpasi a o tao ga ke ke ni a tsumsing a titising a wola sing a turda u kau siapa nak turut aku jalan aku dekau yang hari ini cuma ayuh titi sengai cie mang waktu cie makan uah kau wala matung waktu cie sih matung jalan cie sih wakana cuma wakana walau sih sih kau ayah asal kamar kau kau wah atu tu sing hi waktu tu kam sing ina hati cie atau ka karena kau ayah kau kau ya aw aku akam aku akuan aku kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kamsin tike e ikanga ngwatu o sikka o ka usikana ngsinga ki amone kwa akwa amone kwa goa chiwisi ke taka jala kama amone kwa kwa ka usike taka to kama apa sa sin he ke ka e ya sinchi he ka kwa jala ka sinchi he ka kwa kama a he ke ki tikanwa angang de ki apa si a na ka usisi ke dia a na ka usike he nga a na ka usike a kwa kama a kwa tuisa sin tigi sinka ya pasa ka tutu akwa ka ka tigi sinka ya kwa zala u tigi sinka kwa ya kwa ka zala kama wa tigi pasa ka mtsa tutu singo ka kimtsa mania a kama ka ta afistan tsa mana gwa ka ta asa ngi ka mtsa mania a singa tigi a kiti ka ta ka to ka mtsa mani tsa a tsang wa kale ma mtsa mtima ka mtsa a gulitsa wan kana tsemu sisi kana chi plani a gya tigi sinka he ka nga sing ta tigi sinka a gulita a ngi tigi ni mtsuki ka mtsa tso ke khama tse ke mo tso tso tse ke ka ta pasi ma sing plan ya kana ka tsa mo si holo si si mtsa sa ka ngwe ke ya a kho sa mtsa ka ngwe ke ya ka tsa la mtsa ka ngwe ke ya a tsinga mtsa ke kana tsa mo si ya wa mtsa na ka u si si ke e ke ka tso pasi Unaka wisi ke angkodzala unaka wisi ke itwa kama tsamja ka tsotom tsa tapasim tsa sing tsiwisi ka bong hi nka ke tsamane wa nka re kham tsam tsamane sanga nga dzalam tsam tsamane qhayaka nga tom tsa wa asin ka tangri tege netike ma ma gaitsa u tsike hi ma panga tsawa ma ka sin tsigang furka e hi ma ng tsinwe ma kham sin tsigang furka e ma tsawa tsigang ma kham sin tsang furka hi ma ma ng tsinwe ma kham sin tsang furka e hi ma awa tsi tsaw furka e ma tsanga tsi tsaw furka e ma tsama tsi tsaw pa si ma ng hi tsi ma ka ma ot tsi ma ka ma ngwa tsi ma ka ma pangola ke khale mano ka u si tsigang lo a ngotu o wa tsang kwi tsika e ka afistan ke ke ka wa tsi tsinke a agi sa ati tsonwe tse ke khang kwa sa ati tsonwe tse ke khang go tsinwe tsi tsono a tisa a vuya frate ke ne tsige agi sa tsoka go tsiga ke go qoka ka manne ke tsinga ka manne ke bahania kule te maga tsige tsike tsaya tsige agi afistan kwa go tsige agi sin tsoka o agi sa tsoka ka manne ke bahania ta ka manne kule maga ke tsinga tsa ka wisa na nga te ke kana tsa mo holo sisi tsige ka nga nga ke a manne khung o tsama ka wisa ndwa a manne khung khaya ka wisa ndwa a wa atlhe tsige ka mo tsitsela seng a tlhe tsike ka nga to a khang tsike ka a khama a tsike ka nga jala a tsike ka nga tsuma a ntse ka nga tsamo si se pasa sengke ke tsike ka nga tsi tsum khamo ka nga na tsi tswa nga ho to sa tsa u tsike tsi tsonwa ko nga le ne tsike he magi sa u tsike magi sing ma a tsike ke khama na mar kana a kha gya nka ya to ta a tsum khamo ke tsike ka mani ko a ka tsike mani ta ma na tsi tsike tsi u tsike na ka nga lo sam tsa le tsa pasa sim tsa hi tsa tsa Supposing him, kai kang jala khama okai kang koi tom sa kai kang khama khama wa chi wi kana pa sim sa sing lagi gin si ya sing tawa tua kona sing ke chi kan wa sa pa si atu tu kona khama pa sa tu no kona sing sing ta ngi chi ke he kang ato a u chi kang a chawa a wa sing he chi wi kana of a stand khama chi kan no ng chi kana ka pa sa tu tu chawa chi kana ka pa sa tu tu gu ngi chi ka ka mang wa tu chi kan ka ma khama chi kana ka ma guli cha mo cho ke chi kang wa tika o ka tsotsi jela senga tsoni khona marmaki tsika ma ka ngwa tu ka e e ka pasi nge a pasi a wa freka na tsamo sisi a pasi a qanqa ina ka tsia pasi a ka guli ka tsi ya fulga ke o tsi jela senga tsingi ke tsiwi sisi ke ma mani kwa o singa ke tsiwi sisi ke ma mana tsa singi tsi ke ma mani kwa a khamsa ka mani kwa a tloka mani a u jela ke u sena ta ngai ke ke ko e ka to khama ko e ka tsi khama ma amane wa daga khama khama amane khaya ga daga jala khama atiti pasa ngiga na ha buri ga tsi kisin ke he ka khama wan titi e angos ngati he ka khama pur bir sa tsi gana ko mo sin tsi sina ka ngo kali ga sin tsi sina ka khana ga da ma ga ngi ke pasa ang hi tsi sina lo ge sa ka sina ke ke ne tsi ma sing daga ko ta tiami da mi mane wa ngka khama mi mane wa ngka wisi gana jala khama nam da sam sa kitara ngina ga ke tsam sa ke motho wa ka ke ladipo a tsamtsa ke qoma ntsi ntsa di ya go ka mo tsara ke tsamtsa ke a di we tsamtsa a wa 7 year ta kamone ta ke qala tsamo o me ke mtsa bo mo khotse go ntsa sa ke ladipo ka tsamtsa ke motho wa ka
1: Ladies and gentlemen,
2: ladies and gentlemen,
1: boys and girls,
2: but you knew
1: you were now tuned into
2: the town.

Pizzo 97 ke qhamtsa ke ego le ke qala qhamtsa ke mtsola ke aqhamtsa de ke 3 ke mtsa ke timbo ke mtsa singe qoma ngqo ke ke mtsa qhwa ngqo mncane mtsa from class wona ke usena aqhamtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sing ke qhamtsa nga e u titi sing e ka usisi ke mtsa o ka usisi mtsa a qhwa qhwa tiki he ka nga tutu a qhe u tiki a tutu a tsa tutu a panga tsa ke ne ka nga sing de ka tutu ta agro mi tutu ta azela khamoka trute a tsho tsoma khamakwe ke u sena ba a long saka u sena ta akang tsa long saka u sena ta khama a long sena sena ta ka khama khama na sing a titi da ngete ke ke ka kwinqa ka muthu a tsoma khamakwe ke ka kwinqa ka muthu a tsoma khamakwe ka kwinqa ka muthu a azela khamoka ke sena ba mone ko bona tsa sala ke u sena a tsaya mse dim tike ke tsa o a tsa go tsa u sisi tike e him tsa banganyo tsa go tsa u sisi ka ngote ke tsika no a ke fistan tsika e ga se ke tsaya fistan tsika se ke tsa fistan tsika e he ka a wana a ka nna tsika no ta tru ta apanga tsena wan ka kon hlamtsa ke tsike he ka him tsa a twitsa tsike he ka ntsa a gulitsa tsa sa ke a tutu apanga tsi ka tru ta a jala khamo wan tsa ke a tutu apanga tsi ka nna na kwa ke a gwa tsenge tsa go se a gwa tsenge e ke tsike ga tumpanga a gwa tsenge ke bosola a mathusa a nwe a nguli tawa kana ka ngata ke a kwa ya ke tsa tsausisi a truta a nwe a tsunga a truta a haraka a kwa ya ngu khama kwe u lisi um heke ge wa tswa truta a tswa wan a panga nwe go sine a tsa wan tsenge tsiwisi kana nguli tawa kana ka ka kwa ta a tsa ke tsa pasi tsa tutu sing ke tsige a wana a pasi a gwa ka ke tsausisi ka ngata ke tsige sa kon a pasi a tutu fustantiana tsiana pasi a ngheke a erensta ga tsa tsiana tsigala pasi a ngwe ke kang a khama a tsike ha tutu ha a panga tsa tsa tutu ha kham tsiana a tro ya go a go le tsa tsiana ke mo go khamka thuse na ka long sa mtsa le ka e he a kona go a tru ta a ngwe ka ya kona a khama ka a tru ta o tshawatso kana ka ngwe te ke tsa pasi tsa tutu sing nge tsigana mam tsika dung kwa ngamtsa mtsa sa ke a tru ta a ngwe ke a tru agwa a go tsisi wan asa tsisi na qhenda ke asa tsiki he qaqa a qhenya a asa tsiki sa a tsala kwa asa tsiki sa konkwe a kana kang a banga tsiki he a tsia wa asa tsiki he ke kang ke ke tsia tsiki he kang a ke guwa kona tsiki kang a ke sa kona kana kang te ke a ke fistan tsiki he kang kong ke tsitwa wan a tru te ke gu tsiki a te kang a banga asa tsike sa kuma ta kana kang a kham a tsoke ne makawa duya ko e teng ha a wa kona makawa kama ko e teng ha wa nga kona makawa duya ko e teng ha a kontsa tsika na tso sike ke a tla tla ko ya tsweng o tsana ya qote wa ya tshotswe nga tsika na ya qatswa tsana ya wa ke bani ha tsike ne tsima a ka tsoko ka o tsetse wa tsike ge ke ya nga mabisa ka ta kana ka fa ga ya tsetsa o tsetse kana a nga o tong tsetse kana ke mtsa singe ke tsiwisi kana ke ka ka ton he a tsidi a khama kona a tsa dikene tsike he ke a ege komi tsa ke singe ke tsowa tsike ya dzala khama ko ke tsowa tsike ya tu le pasi mtsa nge ke ne mtsa mani ha singa ka usina mtsa mani a o haka ta ka dzala mtsa mani a singa tsike ta ka dzala wa mtsa pasi mtsa nge ka a qhaya mtsa dikhe ka khanye mtsa ke mtsa pasi mtsa gla tsike ha wa ka dzala sing mtsa pasi mtsa kham tsike he kang a furfa ka ka tsi ke mtsa panga tsiana mtsa mani wa ka wana nge tsa ke mtsa panga tsiana mtsapa sim tsa tutu panga tsiana mtsapa sim tsa tutu kham vetana kya tsa tsike ka go ka kya ka tsa ka nga nga te ke apa si kang a ngwa kang apa si a ka go mina kang apa si a tong wa kang nga te ke apa si a uka ka wisa no wa tsike hi kang a sing hi tsike kang a tsa wa tsike kang a fustan ke kamane ya kwa ke titiai kamane ya kwa ke tsimwe kamane ya a kwa a ke tsimsa nga kwa wan kya ngeng le kana tsumu sike asa kong kui awa fustan ke he tsi a tsi a awa fustan de ke ke tsike a guli tsa tsi na awa fustan de ke tsike he kang ma ke oi wan kya sa kong kui a ngai de ke ni futi ke gya kwang futi ke gya tsa ma kya futi ke nga tsi ke kwang futi ke panga tsi ke kwang futi ke singa tsi ke tsa ma kya a ngai ke ke ka ka ka ngusi a ngai ke ka ngasi kama kulite ma ka ke ka ke ke kham tsu ke e a tswa fustantse no fakgo sa tsike he a tla tla ya tso singa tsike e tsinwe a tswa go kgane seng go ya ge tsama ama gae tsike na of ama fustantse na of ama a nge ka ama saka ama singa wan ka u sisi ka e he ka hang ka ke a tswa fustan ka awa a tswe khie ka u sia no ke a amana o a tsinge gea
chingu ki angu ki pangad aku sing hi chingan awan ka ngong dagi ka e ya aku sang hi kau sigan of aku fustan kau sigan o aku hana ngi chingan wa aku sing chiga ki gan wa sa chiga ki gan wa aku kama chiga ki gan wa e kakwa aku ngi ki ki ko e ka ki ngi ko e ka ki kawya njuma ki bahani chiga ki gamani ngi ngi kau sigan ka ngi ki ki msa pasi msa tuto o sing u kau sigan msa tuto o kama kau sigan msa tuto o ga kau sigan wa sing ke ka mone ka ma ka ka mone jala ka om sa ak kham chinga no da kam chang kham sa ak kham chinga no da kam sa fistan kham chiwi sik e he a chi a bu chiwi sik a nga wa a mone ko go chi ga mona sa chi ga on ka sa ngi ka an kai ka na kam si si na tung panga ka e wa ka jala san a tsuki a tung a ka tsuka ka na kam si a tung a ka nga ka na kam si si ka na ka a kham tsuka ka jala msa da kam sa pasim sa fistan ke chi ke ga kwang kwang sa sa ka wa kam sa kam sa pasi msa tu tu sing ka u si ga na ngi ke ke ka e agia khonyu o akipanga o khonyu fa ki tiwo khonyu ke sige mo khonyu sige sige a kha a ya kon a ke apasi ato to guchi ke fa apasi a go chige fa apasi a go sa chige ai kama ni ha ta jala ke a sin a ya kwa sa chige na ka a kham sika o a ta go sika na he nga wa sin he ka o ba ki sa chige na sa tsala de ni tsowa kwa ta gani sin a tsowa jala gani sin a tsowa khama gani sin a tsowa nga kausena ka nga teke apa si ka khamtsikan a nga fustana ka ke khale mo ndode ke ne se tsala me ke kwa ke a sing o fa ke satsiana e se ke kong kwa ya ka ya a kham tsi sikana se ke tsa a sing de ke ne problema ko la kona problema a tswa a nga khama sa bona fan a ke satsi se ke tsala o a ke sing ka thing de ke tsi ke hi a ke sa tswa go tsi a ke fustan kwa ka ke kuneng kausena ka kom sarim tsa pasim tsa sing ke tsi ke hem tsa a sa a tsang kwi om sa kham kham koi sa sendege ka trota mam sa ka trota jalam sa vam sa ni mchi mam sa o sa tori ne gani sa na ka ka ma khaina ka ka ma khaina a itwa itwa jala o khaina tswa pasi ke du gani tama a gina ha titi ke cha cha o gina ha titi ka ka a kham kham a kham ko ing ta chi ya wa a chi gre sing ta go fa chi gang chi ngi de ne ka tswa jala ko nda a ka kale ko ino o a nga wa a khumai tama ke a khumai nga ka a cha sendege ne o khoi ga ngi magi sakya kwang ka jala tama chike ki o age kamai o ga ngi ka ki age age ne chikana tam dulu china ka ngi ka ni akot ki go ka khoi ga ka tutu ka ki saga na tsa sing ka wisena ka ngi tsa tutu ga chike he ntsa tswang go nga bo so le game tsa tsa tsa sa ka ngi hm fistan ka ke akot tutu ki sa duiti sa ga tutu ki saga nga wa o fa duyo ka ngo na ngi mtima siki kaya ke adio disa tika kowa tiki sa kowa a na sa gini ka kui tam kui taka kun kwan kwa tara tiki kang apa siyao ka ang hi tiki kona ka ang fistan kama ka ang hi tiki neka tiki heka ki kwan kwa tiki ka ki bukhani kwa wan apa si ang hi o apa si afistan tiki kang ang hi kiki ne tiki ka kwan kwa ka kui ki tam ta tiki ma kwa kwa kwa ka o tiki ma kwa jala kwa ka awa mang hi mtima kang ma pangula mtima kang ma kai mtima kang ma kika tsima ka mozela ka tsimona ke ka tsigwe a khu ka tsigwe a sami kulite mama uwa ta makere ka u sena wan mangi ni magi sa kan kwake ga ta pasima tutu ku sa tsana ma tutu ku sa tsana kriti sa tsana ta ka ku tsa wa megana ta pasi ma dwi ntse ku sa tsiga ki kana ma ula u ko e ka tsa khama ne tsiwi sika na akama a singa de ni kwa mi ki tsa wa kwa mi ki khuwa kwa mo tsugisa wan ke a tsutu do sa ka ngedi ni a pasi a khe ka u sena na wa ka usena o jala ka usi sikai nsin o ki amani kwa wa khali mai ta chiki a jala kama mani kwa khaya ka ta ka jala wana pa sa sa ke ki ke sa wa ta nwa kala ku a anha ki ki mi ka ka a ka mi ke chi mi ka ka a kala kwa mi ta pasima fistan ke ki ya ngotwa mi ki chiki a ka tang ta va ngotwa mi ki kai he ka jala mi a ngotwa mi ki kai ka ng to mi wa ka usena msa singi ka na ka musi msa sa ka ng kui ka e a nga wa msa o ka ng kui ka a chi msa ka ng kui ka kha msa ding tsin ri uti gisin fustan ti gisin saka gisin gini apasi atoton ri keke tsige ma kamani ki khonkwa o tsige mani ki tama o tsige mani ki jala tsige mani ki kinawa am tsasa ki tutu ngwe tsawa ko ya gi khama ngwe no ka gi kan e tutu o ka ka tsau tutu panga ka nga tsau tutu jala ka usiano tutu ma ka usiano man atoto kia kwe he akatswa kwe he tswa jela ta tu go yanga ka
tutu kamukwe makuyise namtsa singiqala ke mtsatini ngqwangqwe agqoma khamba ngumtsa bona xa tsomtsa sare ke adria acha mtsati ke 10 minute ke chimbo ay namtsa ke tarancane namtsa sake le ari lo ke camtsa awan keke ngibuyele womtsa fite ncane namtsa sake chimbo yagqoma khamba camqo camtsa iqhuma ngumtsa namtsa samtsa ke tara ngcwele khatane akam ka ngumtsa bona qala wa yeh program yawcamtsa ke iqhuma ngiwa excuse me unertensiwa ekini hangcame xa ayibi Victor game sasika maxe adiwa ke thimbo yaqhamza awafa efiring sasamza bori kunqoma ngqondo lelo qhamza ke ngibuye.

makunsha. Chima wa irste, tam chima gang gangawa, the gatee, magang magrom, kamanga, chima gang magrom unawa. Titi a heka queen, a woolly queen, ma kuliti magi ma wakaus in a kulimama, a quota akam kamuna kaus in a kulimama, matatu, unaw, kawiski da as kamsing, kini chigang, a pasima to tosin kamu chigama pasima akam, watsi a pasimakao, or natsi a pasimakao, mother goes in anga, taki pasi along, gisa tati, kiki chigi, a gang, kanakamsi hoi akwanga, a akini. Kawisi ka ima sing o kawisi man ho to kawisi titi ma kwen ma man ga thota wa chi ye hin un kamo ko me ga thum kamo ko me ga jela kamo ko ge khale ma kai titi ma kai chi ga ma thoi ha ni ti kamo o chan thote jela kamo ko me da wi ma ne a kwa sing wa kawisi ne ma ne kwa kamo kawisi ne ma ne kwa au to kawisi ne o wa wo la e hi a sing ya kawisi no titi ma a kamo kawisi na ma ko le a kum kamo nga ga ko le ti ma khai kamo nga ga ne ti ni ka ka kwen pasima to tu sing ka pasima ma to tu ne sim ka chi ga ma to as ta ga ga ina khatsiga tsigeng to a khang khatsiga na pasima ga usi usi usi sim tsiga he ga usi ga nowa ko ema a to khamanga tsiga na ko e he masin he no ka wa pasima lo sa tsami tsengeke ke ne ga usi tsi tswa wa a tsia a ke tsi a fulo ba ga qoka tswa tsi tswa tsiga ga ntso to qoka na makatsia titi na titi ka tsia ke hola na hola ka ka tuma ke tsia ga a qhu qoka ke ka khwang qwa a khamu qoka ke tsige a go qoka a ngao qoka u sene ke tsige gang a khwa ya khau tsaka khwa ya ngao tsaka u sene khwa ya jela u ga u sene khwa ya khama tsatsa ke tsige e gang a nne de ne kwang wa sing da ga jela khamu ko ma sing da ga khama khamu na mo tswa a ngwa ka le rigara wa ka tsuna tsika na pasi mang ke ne ke u sene ga jamjari mo pasi mo ho tu tsige he em tsa ka wa tsige em tsa sa ke tsa a kumang ke program tsa kwa kong ha ke mo tsa ke u sene ga jamjari mo pasi mo tsa to tu mwe kwa him tsagi kham tsa to to tsawa kwa him tsagi khama ngale ke tsa ang yo pa solo ke tsa go tsi sen kana ka ang ke tsa tsoa sing tsige o tsa go tsiang ka ni si ke ke a tsang la tsoa la tsoa na tsoa panga ka ngwa qali ka sing ga diu ke ne re garo a ke a ke tsuna ka u sena ka ang de ke sing ke ke au khama ka u sena au to ka u sena a ka u sena ang ka u sena a tsu ka u sena ta ke tsige ka ke khong kwa o tsige ka tsoa a sing o ke rigaro a tema a duda kai a kausi na ta kaja la kama tita tema a tso tsa tsiga ta ke a tung kan ka tsuma kwa e he an tsa tsi a mutu a gya kan kwa ke a tisa a gya tsige he afra a ke ne tsige he masin ta ka tso jala ta tsima ke tsa kwa e tsima ke kwa kwa e ka kwa tsima ka ke tsa o kama kwa e wa kausi na pa sa ngai ke ke a ge sing to wa kausi na fa ge fistan kausi na da tsinga kana kanga kona na o tsinga ga sing ke tegi ne ke ke tsoka ta tsike he ga ngong te ke ko he pa sa sing ke ki amani ko ga ngong te ki pa sa ga la tsa tsa ke tsi ko e he ga ga jala ka wan ka ngong te ka na ko e he ga khama khama ko e ga tsoka khama sing he ke wisena te ke ne ma ke ko wa tsi sing na ma ma tsi jala man ka ngong te ki pa sa a ga la tsa tsa ke tsi ka e ha mo na ngong ka tsi o fa ngi e a tsoka tsi o fa ngi a planet tsi o fa ngi a tsoka tsi kang ke ke ti dia noa agala aku ku ke mtsa sagi ku ke mtsa tuta afistan ka kang ta ke akunga ta anu ukuhu ofa kunga ta akhanya ke kuling ke tsima imani tshukhama ka imani tshupanga ka imani tshulungsa ka imani tshukhanga ka ka usena wa ka ka khanya aka ke tsige a tsoka anu ka ke akha a vyanga a dzi tsa tsigana a tsoka tsigana ta tsinga kana kang kang ka ke apa si atutu oh cige hito apa si atutu cuka kau si cige kama atutu sing lagi kau si gana cega jalan kau awa amara gini titi kau ini mau boleh kau ini kau emang kau ini ke kuah kia kau kau emang kau ini kawa kia kau kau emang kau ini kawa kia kau kau emang kau ini sing tawa cige kau tam kau tapi cuma no angin tiga kau si gana apa si atutu ofa atutu cuka atutu kri kau si gana mengai kiki cima kang jalan kama chima kang to kama chige kang anwa wa chi apa sa kang ka mhege ki kamane ki kamane kamane khonkwa kamane ki bahania singa ki kana chumu si se anwa atso tsatsi kana wa makere ki atso tsatsi kana ngo to atso tsatsi kana ngo ja ati danwa wa anne de ni make khonkwa li makhang de kulite maka mathadwin hawa story e kulomo mathadwin hanga tsike he masin ga tswa kha masa o matsike masa ga tswa dzela tsi masin ga tswa to sami ka nng de ke koma tsike a tsho nwa go tsike a pasi a o a pasi a tuto o tsiga nwa o tsi pasa tuto panga tsiga nwa da

0: fir ire tlama go ha xka fm ke mbambara ga go ketetena di marats bere go bori a shira matram kete koma build one south africa siuma musi my money a karata si no roger solomons party singo burgermeister si kwesia tegwe kapstad aninjang khama mkunda koro ku sikima my money a ka ku enyanga ke hinyata go ake kai ku jingo go Ntwe dam ki ngo tlangwa I mireka ti go hengo dao a ke tsane tse o sa khona ntse di te go hengo gore ka sa ke amanga a se no ti ya di kwe a ke ntse e South Africa ki ngo tsumi kwe ngo mu jingo ngie ho ntse tsumo te sen o tloji nga kona ka khom kona di tsa ka hemburunga hi sen weta ko re ka kwe jim if you pe na ka ka ti sino politike di mburonga a sesa ko tax pane ko zulu natal ki o si tsam khana parte si ki te ko rati kwe a ni mo ko sesa tam parte si di te ma ko e vik aha ki swati municipality di Wartburg kwe la ki so khela den sta e ham a ki tla o tsintim if you pe ko ya ma ko a mo khule ko hlengwa nga de sino ni mburonga hi ti ko ko sokhela a ham a si ko kwa ko si tsumo ti tam vieke se ngie hwati ata ha EFP rati kwe a nukoro kwa kite mandati nkwa ke telo mdluli kingi dlovu ki kaa uku niti ikima ama anu vieke ki siye kwa spatra kwa o tim EFP na kwa kari sin taxpan he ngo se sa kwa mo a tukunku ji politike kwa amki kwa tiri tam tin chuchin grupo kite kwa kwe kwa wafo kapstati sideki kwenye yo kaha jere ki nguta ratu raita ngo kwa karahuhi atwa kwe a Mitchell Splin ki kwa itama atwa a mburonga kaiti mburonga kwe di tundi a kwe di tuma kasi changui a kwe di tam a tako muteto kwen kinguri a kwe mate kwe a kwa hakiya mani kaika kwen auna a Eric Ndabazalila nga desinu mkwa mkoma Vincernico Teron unit version 21 ka ndi ya hui ko tsungi tam amanga ra sin Teron a go to ka he sino amate a tsa hengo a tso ching group e ke te tswe atam borishi u herwem bere wa si goro o ie tloke a ka nwa tlo henga te sino tlo sen kwi jing thom di bara ana tswe sa 10 route district ja te go ta miti a kwa na o ha ti tam bara ku de nya mahota kwa mai ka anja tuwa de no 80% de dango bara di a anga o ki din flag fir tlosen ku I he ngo a kara hui da sinu khwena tseuni sa tlosen a bara he te ku tse si ku ngwa de kwa te khoma ku kim o a khongwa de khon khao jao je ku ka ku a si di a gerat oto buka khwena ara da ni a khurushena dinga o ji a na sa ani gyam jinja ina tsube da fir iri bori ete ki ata ya akhere nge khabana ha tsu bori ete keke gwe tsama te ki 5 iri e ama ho yona
1: Trin nam de kon dreamen den ga SK FM den ngumet an kamin at flit sinonge lera wa bil one shot africa momo maze mone ya gchu ki hana ro ga solo mun kan kon ke parte ki kandidat ang ske ki sa kap sta de kuna da gchu ga team ka ka mamane ang he ki nyang ka kan kuna gchu ge ki kon ha wa ki ya tu sun ko ko ang ki Semendik laka ng hea entwe wa ki kani ka ang kwang kalto ni gea ang skas kani ka ang singgira ng ngay ti kaki kana kami na seta afrika wis tona ki ang kwang kau kuya de kau sika ang ang ngay tu o ang gula tamo ka ang kula ng chi cha ang atle waki kwang if you pick it is a two politika kalim ngay klik ang skwang ang politika ngawa sengi kwa zuna tali kuna gluten is a chi kwa seng ang kwang kandidat is a sa ang sentena kami ng kalong dun onar suku da vaik aha ke mshawiti municipality tiki wat berge laki so kela hi dinsta ki tu kuna si trakli ata IFP kumuti si oha ngha oha mkule ko mflen kwa nghe so kule gitu gie kanta ki hatu gani kuna sike kamo hata uke kwa nghe kwa nta IFP ki nta ki kawusika nghe tu sing ki ya ngha ke teo lo mkluli ke ngingin klovu kuna kula kastina ki kisi iti ni sike kong Vega chang ya tu chek class chi tali ng if you pay this to ke political khalin kang skon of political khalin chi khosing ng skat tu o chin ma kwa to chi komon ng bi chu ge kap ta de khona kang si kam sung la ke strafoi strafu kang yuwa kawa drum ng ke misal plan ko na kan gwi ke konsi kwa ngwi kwa ng nas ke kai wa jik kwa gu ka kong ka ku o kwe ka wa eren sa ka to kawa ka kaw ngwa da nas nala kaw taka ngwa eri nda ba se lila ng hana ke ng ke venture neuron tero na ng tuwi disi yana tu na kula ke isa stene ke wun ngwa kwa ngwa ng ta tero na ng kwa la dula dula dwa ne ti cha ke jik kwa na gya ta kang siku strafu wa ng gi fasi Kung kung kung sing dagit ko na hung ta ki dagit lang ko chi ki ten daro ti district kani ko na kapu ko na ta ko mangin kana ting ko na di cha ko na ta ta percent di da kaka ting ko chi kasa sing level fury ya sa ko na ko kani ka ung ta kherat or tu ng ta ki ka wachu si ka ti sa bunga sing iko kang hung ng ha ng ta uga gang kani ne ko kung ya fury gi fam ko la tama 5 years ang kung SKFM

kang apa sih ka pangola ka chimo pa si ka kang chimo pa si ka jala ka chimo pa si ka chama ka ke ngisimo ka ke chimo ndo o ti ten ndo ka ngoshi awa a ngicace ke chi of a to cace chi panga ka e kama ram sa ko in kalam se sare ke ka wachi yam sa apa nga chim se ngi yam sa to to kham si kana ngi lim chama ni cho a kang kana ta kang ke ka wa long sa ka e o kang ko ke kana chimo si se kati yam chao kong koi gana kumusi se sa tala kama kwa au kong koi gana kumusi se sa kwa saa ki kaya kwe tui tutu ki sa ngayka wako tui tutu ki festan ka atutu ngayka ki ofa tutu kama kang sing ki kaya kwe ngin o kaya kwa kwa kwa au mama mani kama kwa wisi gana ngayka ki chige hima au jela kwa kwa chige kama mo kama kwa kwa ma kama sing kwa wisi gana ta ngayi ki ki maki tsika o maki tsanga tsika o maki pangola tsenga o maki tsika taka go kitam koi ka u sina wa asin ne ka fa fa stan kama ko ka ta kang an tso ta a kam a tso ta kama ka tso ka auto tsa tsika ta pa sa sin u ka ki atiti a u zela tsiki hi kang a tsho atiti pa sa panga ka u sisi ke e hi kang o ti jela sin ka e hi a kang ka e hi kang a tso hi a kam ka wisi ndo wa an hi te ki ne koi he ma ki kan khama chika ki kai koi he ma ki kawa chika ki kai matung ka dui kawa chika matung ma kara he chika ki ka matung o jela chika ki ka na ma tsotu sin chika ma tsotu sa tsang na ka ge ti ti ai ta pasi man ha ge ni chika ma khama khali ma ang ma pasi ma sango ka ki koi he ko lo ngwa ma pasi ma kara he chika na koi ki tsau pasi ma kwa o jeli u o to u chi gi sin o kama u chi gi sin ngi ti ti koi ma wana kanchi ko imawana kuli mama okjela khamachige kuli mama to khamachige mse ngiki ko e kana chemu si sim cha wana ko awa kem cha ka msa tisha om cha ka chi o msa ngotu chi wa kona ka hem cha sa msa sa ko kona kang wa msa long sa khama o kona kang msa festana ta ke kawiske pasi ka ka e awa chige kang ka khonko chige ke bhani ko chige ke ngatwa a owa asing hika owa sang hagi kunwa da kang akam ukana kang apanga da ngari kana kamu sisi ukana wolau sisi ina ka chiki kang akaiwa aguli ta chi hmm ke ano da khachin hmm ke ato khachin hmm ke ato khachin hmm ke akwati yakini chige ke ki khonko u chige ki tamko kang pasi ga mapanga kang pasi ma kamki chigang ma ernest ha cha chigang kang ma chok cha chigang ga mut mapasi mau na cika agi sengcing lagi garing agi sacing lagi garing tapi he acuk acian lo angai tadi ni atur tadi pala pala acian lo atur tadi fistan cik ya kaki bukan ikut cik ya kaki kena tua tapi nga karena kau agi seng tadi koi he kaca ajala kamau koi kaca atu kamawa mak kita orang kali makian tapi koi jala tapasi mak acian seng kaki kaki kaka kamau koi ngusi mama ni kung seng kamu ni kung waka he kaki kaca masing owala seng mang hotu chike kan kam chike kan jala mira chike msa sin ko gimsa ti dimaga ka ka ka msa tu tu u si sin gi jala si wa ko e asin ta wa chi ko wa sin o ka ni ni si ka da mar ka wa ke ki amanya wa da chike ajal kam amanya kha chike da ka aka ma kam amani ko wa da ka ajala amani ko sin a chike da ka to wa msa sin gi msa ku man msa ti dimaga ka ka msa sam sa ki tara ni na ke ka tleho kame a tsam sa ke want to move from samu sengam tsa ke kuma ngem tsa titika o a kuma tsamu tsa ya kam tsa ke fire ke kam tsa ke ne khentu na ke kuma ngem tsa samsa fite ngino ta ngem tsa from ngem tsa ta u sina kon ngem tsa pasim tsa tutu kheu mtsa kamas mtsa wolas ka u sisi ke in kuma he ngem tsa kon kuma tsa nam tsa ang hotu ka u sisi ke ya ka jala samsa ang hotu ka u sisi ke ya kam samsa ang hotu tsige he kanga au ngem tsa tsa kona kang mtsa khai ta u do tsige sin khai jalo tsigi sinam tsaki tarang ndo account tsawa ka tleho ka me ka tsam tsaki want to move ki ka tsam tsaki xfm under tensiwa ngi ne hakem tsa singem tsa supa ki monita me ka tsam tsa a wa kuma ngi ki a kona tsa ngi tsa pasim tsa tutu sim ka ki ko e hem tsa khama a um tsa qai um tsa titi ta monita ha a kuma ngi wa tsa supa ki a diar ta kuma monita tsa sing kam tsa ki firi ki kuma ngi tam tsa supa ya ki a kamba hem tsa sa um tsa ngi me ka tsam tsa ki bori kuma nam tsa ki tarawa ka tleho kam meke want to move ke to come on.

Foi vindo na SKFM, da ngumke tanga kum min de flitsen onge. Freit fran plasi kun teke burger mesis terka kandidata ng yang sende chugi nga chalui nga pangat kaha mens ka buke parti ng kali ng sende chugi dit kon nga ke Franco de Langa yang ngske kisi a Johannesburg kuna para min ng kons kwa veli spicy chuan metro gani kuna sengi tina kam darati kawa nga Jennifer Clover Burgermeister kandidat di sekis ya ikut lain ikutna Julier Grillo sa sedibeng ke Kubus Castro wa info lain kan ikutna FF plus yang betul gih kon ya ya kam tiu sika ng dasung parti ginta pang ngaw ng kamo ke tu ko maksung ke ka ko jala uci ng kau kan kang sing gira kam sung u ke satar das betul gih kon ya ikau sika ng dia ang ke Tikwa i ng hea sa cha sa ng singe tro male bung sa kung ti kwa ke di arata ng hewan tlan ye zenja ng tlovu singe ng hisa din amagandi e kwa ng kai li le sa bala pala ke tabo moton shi Peter Maresberg ka hofu de chus trafui kang ske unang ngoi ke kula ng he ke kung ke kai ke male yu ke kung ti kwa ngoi tlovu ke tuis nen 30 ke December Nga ang kaya dito tayo kaya tungo ko ang kang he tradisyon na daya ang mga si piwe zuma itin ko ang kwa ang dadi a kawa ang kung kwa sina talasan dili minikati yusi ang tin ang dito gira tisa tung tigang lang sto ko ang nang ganing kang Firin firta kaya ribis kaya di kawa James Sir Nick si muden amakan dia ke kongwita ang he uwa nga wakit ganing kang ofu gitu gede kamu mengatakanlah ran berhe dasi kan ah kisi waktu September tujuh uah kau di sakit tegang dia kau engke sernik nu yang kega cuan melangga komisi ni gitu uah kau sih kasih dia sengke foto sih ngang kau ti kau engke oh kau ngski sengke kame kau engke fasi kui kau engke sengga Gede kon ya ki ben kan fis ka buku na ki ten rute kuna gak tutan ko cha na viga ngi viki chwang nga ka a ka ngi singir ngi kala kon nga na te cha tak tak persen di sang gede kon ha ga ko cha kon flux firi ki ga kan tam ko ngi ko cha tan ka ngi ngi chang ngau telenggo ngi chin chi ga her Gerhard di auto di satu bunga instruction tiga ang he ya kon sa kon ton ton ka ga bang kung hindi nga, pa'y bigyan ko lahat kama, sa zoom sa kung SKFM.

Exka if kawa ulang mga pangmam tayo kuchu ang mga ako na tayo kawa nyehe kawa fir minute kima joy kamo ko bunga ki iwi si ki komisyon mga wala kaya kaka mang ati si ki met kani ko na ati si ki kung ati si ki mula juan hunggang tayo kuchu ang mga ulang mga ko sa uzi si kake rado kwe si tayo kawa ulang mga pangmam tayo chong mga ko sa uzi si kake rado kima joy kamo ko bunga Kaki ulang ngomong emten chong ngabang kusya kawu si gyan kong kaya ki kawa ulang ngomong emten chong ngaba hakom di kaki di jar de ke September 2016 20 ham kuchwa da sa kawu si gyan kong kaya ki radu haku si dagi ulang ngomong kwa ngade kawa khasunin awala ati uki tiniri tiniri magdang ngaba krimi ki safety ati kudang akwa ngade kawa community hege drag awala wajib kita mesti cuma orang ngau ngau sebab sih sekarang ke orang ngau akan ngah ke masih lagi ngau akan ngah dari kawa September ngau panggung kucing ngah dah asa kau sih yang kau tak ke radu kau ya tuh kau sih panggung kau kau kau radu ke numuru yang hanya ten serva pen neha FM kan untuk tuh kau ngau orang ngau hingga sebab sih macam eh kamu ke bunga ke ibu sih ke komisen ngau boleh ke kau kau ati jiki meta kan kun ati jiki kuing ati jiki ngudu juang hukang him toto kwe samtola kawala ati uke ngunu kusi awa tolfiri daw sing ngayge ya asika mga ngayge walang huma wa jetman style o manial ati uke ngunu kusi awa tolfiri

X ka FM kawa nekhe kawa 11 minute ke ola ngo e pangom tani kuchu awu ngo la ngo sakuzise ka ke radu ta kusi deke ola kom deke ka uwa kane kuduzise ngu sing deke ichichi khali ngui ka ngui pangom kusi deke kai kawa chike kwa achi ya susumuku ke angan ai ta kawa ching ngau tulake kane kuduzise mkusi deke akhaseni ke chukuna yi kui ngung thamu gu sekwa chike pangnaba amman ngung asingai ngana kwa ma sida ika chichika kai pangnaba a uwa kliniki o saguwa ta tewa kliniki o kanyui au asparaka ta sasing datam ni kwa pangnaba adibita chia o ngana ngui pangnum kwa sida ki adibi ngunga ngunga kawa chik ngau tulake pangnaba kanusim kwa sida ki kako kunisa o abasal siptali ta kawa chik ngau tulake pangnaba kanusim kwa sida ki ngunga ngung thamu gu sekwa chike pangnaba gu sing ngan ne bolu ji si amane khu atala talaka ngwa se de ka he ka ngui au ge ngi ngum pang ma sa kwa de ge a pang ma ba anung ngung ka ngung ka ngui a ching ngum o kini nu ta ka anwa a uzer ngum ge ghu ma se de ka chi ge ang ngu thamo khu anung ta ka chi ge ngau tu le pang ma ka nu ji sim ko sim nei de ge ka we a kwa sip ta ba ngui pang ma ba agwa te o clinic a sing aman kho kho sa aman kho kulu te nga singa mko si de kai ka wachi ke pang ba ka thang ya te ge ka wo le pang ba ang ngwa ngwi kam ka wachi ngau tu le pang ba kan wu se ko sin te ge ang ngwa kam da sing aman kho ti tu ma ge ko ya ko sa si nga no kam ko si ge ka wa ka ngurit ta ba a chung na ge am bla si o o a sing aman kho wa nga ya tu ma clinic ki o au ku ngwa ba ya o a ngwa kam da sing kho sa ya nga ngwi ya ching nga kini nu o a tu tu a sing nga ching kawa jing ngau tu lagi pangna ba karu sem kwa chere ka kwa akun chen hung na kwa ka chi chi kam kwa sing ta ge ka wa he a ke u a sip ta li we ba sa la khading ngui ma se ta ge wo la a chi ka mo a ge ching nga pangna ba sa ras pe ter a sa u a te wa sing sa u a ta u a sa sa u a ta wa a u a si ka mang nga ba a kawa jing ngau tu le pangna ba karu sem kwa chere ge a kha se ne ge chu kuna i ku ngung thamu go se u ngana kwa ka chi chi kam ne ka ngui ya ke wa sip ta a thu ta a ding ka thu ta ngung thamu go ya ngai ta ge a tu ha ngung ngung ngung chala kawa chi ngau tu le pangna ba karu sem kwa sing ta ge ma ngam ma so ten vi ta ngwa o lang

Exka if em kawa wulang pangom tani kuchu aung prakharam ko sagu si si ka ke radu agu si de kawa wulang em tan chung na ba hung ko sagu si si ke ang ko kong ka ke radu tame ngoi kang hal me ka wa kan hu si sagu si de ke akha si ne ke chukuna pangna ba i gui ung kam go se da pangna ba kan hu si si aman hu se wa chi kem tan chung na wulang ko sagu si si ka ke radu da kwe ar kwa bu kham ke mong ma so ten du ta ngwa o lang

kawa wala ngoy pan ngom tan ku chu aw ngo program ko sa ku ji se ka ke radho aku se de kwang khan ku su pa ge ka ya tu ka khai se pan ngwa ku se de kanu se wala ngo ji chang tan ku ngwa thama ko o aku se de ge ka wala ngo pan ngom ta chong ngwa ngu sa de ge ka wa kanu ji se ke khasun a wala aku ale kwa program mtu tuku ngwa wala ngu sa an chi ma ta ya ke radu kwe ngai de kanu se ka ya tu a khai se pan ngwa wala ngu ji chang tan ku ngwa thama ko wala ngu ji cha pan ngom tu tuku a ngwa ta wala ngwa ngu sa ku ji se ka ya ko ta ke radu ku si de ge ka wa wala ngwa mtu chong ngwa ngu sa an chi ma ta ya ke radu ku si de ge kwang kan ngu su pa ke a 5 and 30 minute ngu ka wa ngwa wala ngwa ten ho ji ta ba ngwe sa ku ji se ka ko ta ke a wala ngwa ko nga ke ka wa tu ka kai se pan ngwa ku kai ko ra du ge numuru a honi ten seva pen ne kha fm ke mo ngwa ma so ten du ta ngwa wala ngwa

ska FM kawa ulang pangam tanu kuchu aung program ko sa kuje si ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangam ko e khai kwa radu ke nungru ya wanitin se vapen neha FM ngam tu tu ko e aung ulang ngwa ko e sa kuje si ka ke radu kawa tu ka khai se pangam tanu kuchu aung ulang ngwa ngui sa ku ji se ka ke a u lang ngo kon ga ta ku si de ge ka u lang ngo em ten chung ngo ali kwa bur kham ngo ng tu tu kui ngo ta ngal ma ngui sa de ge ka u kan u ji se ma si de ge khasun a u la ka ku ng kam u se u a ji ge em ten chung ngo ba u lang ji chang ku sa ka u ji se ka yang ko kon ta ge ra du ke ka we tu kha ji pang ngo ku si de ge me ngo ta ngal ma ge kan u se ku si de ge ka u khasun a u la ta pang ngo ba a khasin ge chu ku na kan u ji se yi ku ngum kam bu sew da pang ba man ho sei ke chu ku na o wa man ho gun noi ke chu ku na wa chi ge m ten chung wo lang ji chang go sha ka bu chi ge ko kon ta ke ra du ku en ri ku pro kham n tu tu ku ngo ba o lang ji chang go sha chi ma ta ke pro kham ngo kon ma ma si de ge ma ga ne ga me ku chang ngo lang ta de ji ge ku em ten chung ngo ng ku sa ka bu chi ge ko kon ta ke ra du ku si de ge kwang khang ngo si pa ke 7 to 9 minute mo dang ngol ngol ngol hoji taba ngwe sa go ji se ka ke ra do ale pa bur kham no hum tu ku ngwa bo la ngaji jam go sa an ji ma ka da ma ngwa ma so ten du ta ngwa bo la

0: XKFM kawa ulan mai pangom tenu kuchu aunga programa ko sa wuzi se ka ke radu ke kawe tu ka kai se pangava mtutu kwe a nga ka ulang jicha ang kwe sa wuzi se ka ke radu ke kawe tu a kai se pangu se te ulang jicha tenu kwe nga kama kwe ta masi te kawa ulang ngau mten su ngava ang kwe sa wuzi se ka ke radu kwe si te kawe tu a kai se mtenu kuchu aunga ulang Cái mong ngon mà sốt tên đi tông ngon ô lăng.
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Xka if em kawa wala ngoy pangom tene kuchu au ngoy program ko sauzi se ka ke radho ke kawa tu ka kai se pangom ko e kai kwa radho ke numero ya oni ten seva pen neha FM anum tu tu ko e au ngoy wala ngoy sauzi se ngai de ko angkan ngoy supa ke mani ting ngai umo don ngoy wala ko e ma don ngoy ko ande ka ukrain eki safety kanuse wo chike bda chungwa wala ngi cha ngo isa de me ngo ta ngal me kanu se wo sing de ke akhase ni ge chukuna i ku i kum tam go se da kanu se ge chukuna man go se wo chike bda chungwa wala ngo ngo isa wo wi chike ngo kon ta ke ra du ku i ale pa pro ngo um de du ku i ngo ta wala ngi cha ngo isa chi ma ta ke wala ngi cha ko na ke ka wa wala ngo ta chungwa ngo isa go ji se ge ma ngo ma so den du ta ngo wala ngo

FM kawa wala ngoy pangom tani kuchu aw ngo wala ngaji chang ku sagu ji se ka ke radu ke kawa ya tu ka khai se pangwa ba kwe khai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen ne kha FM manum tu tu kwe aw ngo wala ngaji cha ang kwe sagu ji se ka ke a wala ngo kon ga ke kawa ya tu ka khai se pangwa ba kwe khai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen ne kha FM ago sire ke kawol ngo ko nga de ke ma sire ke kan wi ji se pang ngo ko sire ke kawol ngo em ten chung ngo ang ku sa an chim ta ke wol ngo ko nga da ku sire ke kawot ti ni kong wol em ten chung ngo a ko nga de ke kan se ka wet wa khai se pang ngo ten ku chu aung ngo lang ngo sa an chim ta ke wol ngo ko nga da ago ngai de kan se ka wet wa khai se ten ku chu aung ngo la a ko nga de ma sire ke crime ke safety coaching ngau thulo ke pangna ko se mana ko am ko se de ke no se ko tu ka ise mten ko chu aung ngola ngoi sa ko se ke mong ma so ten du tong ngola ngola.

Est-ce que FM kawa tini kawan tu minda kamani teh, ke ulang ngau epan ngau mten ngau cu au ngau ulang, ngui sakau sisi kala ke radu, ngui sidi kawa ulang ngau epan ngau mten cu ngau sakau sisi kala ke kawa ulang ngau mten cu ngau, da ngui sidi ke crime ke safety kan ngui sikau cik epan ngau ngui sian, ngui cik mten cu ngau ulang ngau cicang, ngui sa cima kala ke radu ke kawa tua kai si. Pengom tutu kue a ngua ta ulang jijang ngue sa dai masih dai kwang khan ngue su pa ke nehen di harta kemani te ke ulang ngue ta chong ngue ngue sa gue jise kue sa dai kanu se kawe a tua kai se ntar ngue chu au ngue la kon ma dai ka ua safety ke ma ngue maso tundu ta ngue ulang.

Ekska if kawa wala ngoy pa ngom tena kuchu aung programa ng kusa kusi si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pa ngaba kuy kai kwa radu ke numero ya oni ten sieva pen neha FM ngom tu tu kuy aung wala ngaji chang kusa kusi si ka ke radu kuy si de wala ngaji chang tena kuy ma tamagoy o agu si de ke kanulu si si kawa tu ka kai si pa ngaba kawo lang ngo em te chong ngo ngui sa chimang kaya ki program ngo kon nga ki masi de ki wo lang ji chan de ngo ma tum ali ko program ki ka wa kwang khang ngo su pa ki season 2 na community mo ngon ngo wa wo lang ngo ten ngo ji te ba kon nga de ka wa community ki drang ngo la ngui sa ku ji se ngai de ki me kum kum se ngo wo le kya ne kha te ji ki kwang em te chong ngo ki season 2 na community chuang kui ali ko program ma mtu tu ko ngwa ola ngi cha ngwa sai ma ngwa ma so ten dui da ngwa ola ma

kawa ulan ngoi pan ngom tane kuchu au ngo program ko sa uji se ka ke radho ke kawe tu ka khai se pan ngo ko khai twa ra du ki numero ya oni ten se ba pen ne kha fm ngom tu tu ko au ngo ulan ngo sa ko uji se ka ke program ngo kon na ke ma se de mai ku se ngo ulan ke ne khere adi ji ke ko em ta chung ngo ke kwang khan ngo su pa ki twin da kha mani te mo don ngo ko la kwang de ka u da ngo pangwa gu si de chi ma de ngin ke ulang ngo kon na ali kwa bu kham ngo mu tu tu ko ngo ba ulang ji chang gu sa ka bu ji chi gyang ko kon ta ke ra du gu si de ge ka ulang ngo em ten chung ngo gu ali kwa bu kham ke mo ngo ma so ten du tu ngo ulang

FM kawa ulan ngaw em tanu ko chu awngaw program ko sa uzi se ka ke radhu ke kawe atu ka khai se pangawa kwe khai kwa radhu ge numuru ya woni ten seva pen ne kha FM mo se de ko mani te ken ngwe ngwe to mo to ngwa ulan ngwe e tanu ko a chitewa ngwe sa uzi se ka ke radhu ke kawe atu ka khai se pangawa akwe khoi kwara duke numuru ya hone ten sieva pen neha FM tena kuchu au ngawa ula nga jichang ngwe sa anchima kaya ke ka ua program ke ula ngawa mtachu ngawa ngwe sa gawji se ka ke radhu ta akwe sida ke kwankan ngwe supa ke mga ula ngay ngay umu uta ngawa ula ngwe ten mwajitawa ngwe sa gawji se ka ke radhu ke maunga maso tendu ta ngawa ula ngwe

X ka F kawa ulang ngoi pangom tenu kuchu aung ngau ulang aji chang gu sa gu ji si ka ke radu ke kawa tu ka khai si pangom kwe khai kwa radu ke numru ya wani ten si va pen ne kha FM ma si te kwang khang gu si pa ke der ta kha mani ting ngui amu ta ngau ulang ngui ye tenu kwe chi ta ba ang kwe sa gu ji si ngai da ke wola tenu kwe ma kama ali kwa pa kham mtu tu ku ngau ulang aji chang gu sa an chi ma res ta ngau ulang kwa nga ke mau ngau ma so tenu ta ngau ulang.

Xka if kawa ulangoy pangam tena kuchu aunga programa ke majo ay kamo ke bunga onsing ay ke jetman style o manual mangui da bungo se on tutulu sila.